0: imambana la khona osukubona sukayi ngayinsizwa mana ayisuka ngakhona eingaze ngakhona sothi simo ivumile nje yabona uvunywe iyona yonke into ubona cha angikhulumi ke njalo ngemali ngoba mhlambe labantu esikhuluma nabo mhlambe sebezocabanga imali noma izingane ezocabanga ukuthi awu hey mengabe kusho ukuthi cha nje uvunywe nje impilo uvunywe ukucwebezela nje uyibhungula kwenu uvunywe uqondanisa nje ubona cha ngempela manje hayi uvunywe mhlambe nalabo abasebenzisa ibhodi uze ukuthi hayi nami leli ibhodi engilisebenzisayo manje mangishone phansi mhlambe noma nje izinsuku zantathu kulandelana hayi mase ngiphuma ngiyakubona ababhemi uthi uma ufikile nje endaweni nawe ubonthi hayi mina okhona man yabona into yokuthi ubonthi hayi mina okhona yebo zikhona izinsizwa bakhona nabanye kodwa hayi mina okhona la yabona mhlawumbe ukhona ongayi-understanda lento engiyishoyo yokuzizwa usemandleni kakhulukazi le nto yenzeka uma isemcimbini ubonthi hayi la uma engathi one cishe noma ubani lento ekunika umdlandla wokuthi ngifuna le nto ekunazo zonke yabo moya mambani osufike kuleso sigaba sokuthi lapha angizile ukuzoshela engimthandayo angizile ukuzoshela onjani lana ngifuna lo kuzothiwa muhle kunabo bonke yona engimfunayo ke lo noma ngathiwa ubani hayi ngoba yini ngoba uzizwa nje kuyithembeni uthi hayi ngikhona ngiyimambana yakwethu hawu suka hey ngakhumbula kudala ke nami sawubona sokhosini kunjani
1: uthiwabo uyaphela
0: ngiyaphila njani
1: ngiyaphela sikho kodwa isangiphenda ngaboya ngiphenda ngaboya ngilahlekele
0: yes sir
1: yakhuluma nozo hayi ngiyasiza kodwa ngisoko hayi simna kakhulu
0: siyabonga ba
1: angizothi ekhathu nje bejana azokuthi ibhuti wami usikhumbuza kudala kuthi nami nginama ngisemanyana kwathi eseke kuka kusekhona kancane amagama engangishaya ngawo impela kakhulu hayi noma sidabulelana impela ayikho iyangivula nami ngiyitshela ukuthi hayi ngingenalutho ngiyitshela ukuthi hayi okomaba kuyosala la ngiyoyinika
0: kumanje
1: lo muntu engamtshela lokho namanje ngisahlelisayo sesezamlobona
0: hawu hey bakithi
1: ngiyabonga mfowethu
0: siyabonga
1: phela ngisho ubuthoko phela ngisho ubuthoko njengoba ngiyelife
0: Thank you, siyabonga kakhulu. Hayi imnandi ke naleyo nto yokuthi aba izinsizwa zakithi ziyalobola. Hayi ukuthi sishelela ubumnandi bokushela nje ukuthi kumnandi. Cha, sahambe siye emizini yamantu esoyihlonipha bakithi. Yabo, sahambe nje siyohlonipha imizi yamadoda sihlobanise ubuhlobo sakho ubuhlobo phakathi kwezigodi ezahlukahlukene. Sahambe siyozethula, sithathe umntana womuntu sahambe naye, simcothozise size siyomethula nakithi emathongweni, simthule nakobaba bakhona abaphilayo, simchawulise nakwabangasekho ukuthi cha nangu simlandile uzoqathama axothame khona lapha emagcike nalekhaya hayi le nto yokushela nje kuqonywane kube sekuphelile ke njalo sekumjolo ophela nje kanjalo cha lokho ke asikukhuthaza sibone ukuthi khona yini insizwa ezoyikhumbula le ndawana engishoyo yokuzibona ukuthi hayi la nayi mina khona uyabona leyo nto enjalo sawubona usokhozini kunjani
2: eh mhlali unjani
0: siyaphila mfethu njani wena
2: Hey siyaphila hey ukukhumbuzelana yazi ngathi usho mina
0: lo kuzizwa mfowethu
2: hayi ngathi usho mina even namajongo asendaweni ayazi uma kukhona mina kukhona intombi abayaziyo ukuthi bamise kazi bavele bayicebeke mthi kunentombi yakwasani bani inkinga ababazi kahle nje ukuthi hayi ngenza one
0: ubani lo nakhona phela sofakaza
2: ehe bo ngwakankala mina ngilapha yaye eNewcastle.
0: Se Newcastle.
2: Yeah.
0: Danke siyabonga kakhulu. Cha mawu imambana kuyafuna sikufike, sikufice leso sigaba sempilo bakithi. Ngathi wawuze waphe, uze wazalwa nje wakhula wazi wagugu ungakazi ufice isigaba nje nawe sokuthi uthi hayi noma iyiphe khona. Yabona noma iyiphe khona ilethwe kimi. Hayi khona, hayi khona. Uzalwa nawe ubaba wakho sawubona sokhozini kunjani?
3: Sawubona mntana.
0: Niyaphila.
3: Ngiyaphila nje.
0: Sikhona nathi ubani lona?
3: Hey kuba kuyahlehlela kuba kubile emuva hawo
0: bazi. Ngabe uyahlehla mfowethu.
3: Hey azi kwakumnandi yabona nje leto ishoyo ukuthi kwakuba nokuthumana kwegudu.
0: Mhm.
3: Kwangcono kabi azi wathi uma uhamba usuqonyiwe uhamba ntambama kwakungekho kuguthuzana.
0: Qobo.
3: Namhlanje usukusabe isigudu sangakini ubunqamlala emanseleni komachumini
0: mm.
3: komashunga. Namhlanje ngeke.
0: Ngeke uzukwenza lokho.
3: yini ilama bhuluku wena akheshwa ngephone wayisela nini intombi ibhuluku elithekisiwe
0: hey bakithi
3: mina ke ngoba amazwi enganginquma ngawo kwakuba ingoma yamashayini amahla ha bakithi kuba kuyabule
0: mukho kambe ithini ingoma yamashayini amahla
3: maye
0: hayi
3: hayi bafuthi yabona impela hayi izothaphila hayi lento yanamhlanje
0: hey into engasekho lena fwethu
3: hawu namhlanje hawu please call ngila ngaphansi hayi bafuthi ngeke hayi kuba liyabuyele emuva ngeke sabuyele ngiyabonga
0: kulungile baba siyabonga nathi awuzweke no yazi senze kanjani sivele sivale sigoqa nginxa isikhathi kuningo kusihlalele ziningi ingoma ezisihlalele kanti ke sifuna kuye ngosini la khona esuke ke sesikhonza khona ngizodlala kodwa ingoma ibe yinye mengabe ngibuya ngala siyabuya siya introduce ekutheni sinthatha kanjani namhlanje sengoweni kaziyo empeleni ke kazo modira isihloko sayo sithi inkunzi emdaka

sisesigugweni. Vuke wembathe amandla akho siyoni. Sisesigugweni.

0: Ithi labo, ithi labo, ithi labo, ithi mbekuseni, uSimtho, uClarice, uRosary, Stovisto, Lima Rixenizer, uMaviriza, sihleli nawe siyaqondanisa nje siyakhathaza ekuseni, siyalapisa, Rush Hour, nobani ke uhambisana nobani noLuca noLacabra, emsakazweni uKhoza FM, uba nomunye futhi okhona kule ngoma.
1: Corner of Eye.
0: Okhona lo of Eye kule ngoma le, siyakunikeza ke njengamanje siyakhathaza, siyakutuba nje, imzuzu ingamashumi amabili nesithupha lishayeleke ihora lesikhombisa. Zivuliwe ikole.
1: Zivuliwe ikole ngempela. Hey, Hambrook, manzini. Hawu ngiyakuzwa nkabi yami. Ngiyakuzwa nkabi yami uthe Hambrook lapho ingakithi phela lapho ko Bergville laba. Usuka madodini manje umanzini wako umanzini. Nazi indaba zemnandi ke thiwa ngizema Africa zilungiselele ama draw awe lotto jackpot kulo lo lesithathu usethubeni lokuzwinela ke imali engaphezu kuka 29 million rand. Oyisamba ke esemali okumele iwinwe ku jackpot ye lotto. Leyo ke imali engaguqula ke impilo yakho ongaziwinela yona khona ngaso leso sikhathi. Ngaphuthelwa ke i-draw esakaza bukhoma namhlanje ngolwesithathu ngo 9 ebusuku ku-SABC ungaba usozigidi olandelayo walapha ke iningizimu Afrika. Yebo, sisho wena uqobo. I-National Lottery sithi more plays, more chances, more millions. Abadlalayo ke kumele babe neminyaka engu-18 noma ngaphezulu. Dlala ke ngokuzicabangela. I-National Lottery ilawulwa ke yisize ekhaya ngokusemthethweni. Nansi indaba. Sithi ake bo umuntu nje owenza kahle kwabanye abantu teammate.
0: Uyangizwa nje nawe ngithi sivuliwe ikole kuhamba kanjani staff room namanje akusaba namanje kunale genge lo ungayikhulumisi namanje nisena amakhemp hayi bafethu ngeke kuhamba kanjani la inhlala khona endaweni yenu uyakwazi ukusebenza nabanye abantu endaweni yokusebenza la usebenza khona ingabe sesitokufeleni ingabe inhlangano engenzi inzuzo ingabe mhlawumbe nisebandleni thizeni khona kodwa niyikomiti elithile kodwa khona into enenza ukuthi nihlangane namhlanje ke usuku olubizwa ngokuthi ke iba umuntu owenza kahle kwabanye abantu ngakho konke ukuthi abaseduze kwakho abasokoli ukhona ukhona uyi team player kuthiwa ke usuke kuthiwa being a good teammate kuthiwa ke kuhlanganisa nokulekelela abanye abantu nokubasiza nokuthi nawe ube insika kubona uma bewa ube kwayisha uvi bese wena ugijima ulale kuqala afike awele phezu kwakho ukuze umfihle ihlazo ingenzeka ukuthi ke mhlambe ke ngomunye wabantu ke abantu kumanje ke ubheke khona emsebenzini noma usuvela usufikile emsebenzini indaba nje ithi kuwena uyakwazi ukuthi ube team player ube umuntu okwazi ukuthi ukuthiwa cha siyimbumba ngoba naye uyigcwalisile
1: okanye sikhuluma nje kanjena uyasho ukuthi hey mina khona umuntu owangidicela phansi mhlambe ngaxoshwa nje ngixoshiswa umuntu othize ngobe ngafuna ukuthi ke sibe abadlali abangabambisana mhlambe nje kuyimanje uyabikela kumele ungene ofisini uyasho ukuthi hey sengiyohlangana futhi naloyo yamuntu lo yankosi yam Jehova usuyasho nje ngaphakathi ukuthi hey mina nginayi teammate engathi ke a good teammate la ngaphakathi emsebenzini okungenzeka kukhona othe emsebenzini sino sikhwili siphambana nobhoko la umuntu nomoya obheka eceleni ohlezi nje khuluma izinto ezingakho ohlezi ebona nje noma ebona ukuthi ucabanga nje ukuthi nje abantu nje abadicileleke phansi bakithi awuthumele voice note sikhuluma ngayo lo ndaba ngabe ngempela ukhona teammate othi nguye namhlanje emsebenzini okanye uyazizwa ngaphakathi kwenu ukuthi ayikhona kwangamelanga nje azodlala nathi lo nginjenje uye nangu Dasi wave uthi unguye

0: Asisho kuwe kusho banike la abafana bakuphi base mawuzi. Eh basho njani?
1: Bathi asisho kuwe makhaya.
0: Eh bathi asisho kuwe makhaya.
1: Eh. Kana makhaya ayi. Usibeke kahle. Siyabo.

yona enango ke la uthi ke la omavela uthi kumpempe mpempereza ngizonika iYouTube sekhona nje ukuthi nikhulume naye sizwe ukuthi kwenzekani ngempela ugandaya ngalipi uphi la ekhona mningi kuphi kodwa manje ake sithathe omavela.

0: njoko ithene ithene
1: eliku siyazwena ulisela lisela wena wathatha inhliziyo yami ulisela
0: iyakushiya wena izwa mina
1: oh
0: awuzwe
1: yazwena ulisela wena wathatha inhliziyo yami qede wangilahla kanjalo
0: uthi ulisela
1: ubanda wathatha inhliziyo yami qede wangilahla kanjalo wathi usuyithathile inhliziyo yami wafuwa wangikhohlisa wathi uyangithanda ungizwe egazini ngiyoba usofa silahlane wakho ngithembi nasengibambe lawo mathemba sengihleli wawusungilahla
0: wena ubani othi bambe ithemba nje bathi alibulali kodwa
1: ithemba alibulali kodwa e kuyenzeka lapha-ke angikhulumi ngami uqobo kodwa ngikhuluma nje injenela libaningi
0: uzovuma yini noma kuwena
1: hayi nayi bengavuma ngumuntu ongenazi iy'mfihlo kodwa lapha-ke sikhuluma lapha ngempela baningi abantu abanikwa amathemba kakhulu othandweni abanikwa amathemba othandweni kodwa uthole ukuthi uma benikwe lawo mathemba umuntu akasalokhuzi akasayigcini zethembiso angishiye mina ngibambe amaqubu kanti akasekho sengibambe amaqubu kuphela
0: uyazi iy'ngoma zakho seyilalelwe amahlandla angaphezulu kwa-50 million ey'nkundleni zokusakaza umculo ucabanga ukuthi yini leyenza umculo wakho ngempela ngempela kube nje umntana namathele kona umeke wathi nje wahlangana nawo
1: wemama ngizobonga nje kakhulu indlela okwenzeka ngayo selokhu sengineminyakanyana ke ngaba khona uyazi wena mama sikhulela la sikhuliswa zingane zenu sikhulelekini leyo nhlanhla ilokhu ingilandele ukuthi noma ngabe thiwa ngenzani ngaso sonke isikhathi uma ngenza into abantu ifike kubo ngeke ngazi ukuthi luphi uhlobo labantu elungithandayo kodwa ngiye ngibone lonke uhlobo labantu lungithanda kusho ukuthi nje umculo engiwuculayo kulula ukuthi ushentshe ufinyelele kubantu ngoba kuthatha isikhathi uma ke kwakho into engiyenzayo ayi uyithola abantu sebendiza nayo so ke lokho kuyisibusiso nenhlanhla ngibonge nje nomdala ukuthi angiphelele ikhona ngiphalona bese ngiphinde ngibonga nabo bonke abantu abangesekayo nje ukuthi le nto iqhubeke ngoba ngaphandle kwabantu nangaphandle kwemisakazo nangaphandle kwawo wonke nje umuntu othinta umsebenzi wami akumina ngedwa baningi abantu abathinta lento ukuze ibe yinto ekhona nje obikhona iphila nje
0: we Njoko unjoko lo qhamazi thakazelo igama yini qam kanjani
1: Njoko unjoko ke umfana walapha enkandla kwambambo enkungumathe okhulele khona
0: enkungumathe
1: yazi mangikhuluma inkungu yabona ke mangikhuluma inkungumathe ngiyazi ke
0: uyangithinta lapha ya
1: emshisande kungumathe so ke hayi uyazi ke wena mangikhuluma inkungumathe
0: yazi kahle kuyasetshenzwa lapha badlala
1: kuyasetshenzwa lapha kunobhuti abaphusha kakhulu kabi laphana abalekelela umphakathi ngayo yonke indlela ukuthi umphakathi wangakithi uhlala uhlukile so ke ngizalelwe khona ngakhulela khona ikwambambo ke yomalume wami la ngikhulele khona ngakhuliswa nje ngenhlonipho namhlanje ke ngoba ngiwunjoko unjoko ke isibongo sika baba la engizalwa khona kodwa kwakhula kimi kwaba igama nje ngakhula ngabizwa ngonjoko nje oba sengcine ngunjoko emculweni ke sebili ihobosha ngubaba kaMelungu ngiyo yonke ngimagama maningi
0: hey awaphinde futhi
1: ihobosha ubaba kaMelungu abaye bathu mamemeza
0: yeah
1: yebo so ke yimi ke lo esengithathele ligxathu lokuthi nami ngikhuphula inga indawo yangakithi ngoba phela amazelo endaweni usuke mawuzelwe uzalela ukuthi nawe kube khona yokwenza nami ke ngicabanga ukuthi umaki sengiwenzile wami uma ngathiwa nje namhlanje ngisekho akekho ngakhohlwa ukuthi khona umshisandla khona uJoko khona ihobo
0: yabona ke lapha komthokozi lapha ngempela komchunu
1: lapha uyasetshenzwa lapha uyasetshenzwa lapha obhuti ke labo obhuti nje bamba sendaweni abadala obhuti nje impela abasendaweni
0: nginesibindi mangikude nenkosi uthi ngithi uMadivabufu
1: inkosi yakithi uMpungose yona nkosi esiphethe ezweni lakithi ngiyakhuleka nakuyo ngikhuleke nje nakubona bonke abantu mina ngiphethwe-ke nami ke lapha ekhaya kunekhansela kushuthi nami sengiwumfana wasekhanseleni
0: kahle
1: wena hawu lapha umalume uliyikhansela impela lenkosi nami intshebe laphana umalume uhlahleni ekhaya lapha ngumfana nje nami mangiqhamuka senginesithunzi enzethi umfana walapha ekhanseleni lapha emagugwini kwambamba uyabona nami nje sengiwumuntu nje futhi osenawo lento engase mhlampe kwenzeke ngibe yinkosana ngelinye ilawa
0: Ngisanthanda kakhulu enkungumathi, ngiyanthanda kakhulu McDonald. Ngibiza igama lesifo.
1: McDonald.
0: Ake siyabonga, uyabona ke masibheka nje siqhubeka sibheka lana, siyazi ukuthi uyathandwa kakhulu abantu. Kanti ke njengoba nje ubhala futhi udidiyela iy'ngoma zakho, yini egqugquzela ukuthi iy'ngoma zakho zihlale isikhathi eside ey'nhliziyweni zabalaleli? Ngoba phela ngempela ikhona ey'fika idlule, kodwa kube khona lezo hlala izibe ngathi impela hayi khona. Kwenzeka kanjani? Wenze njani?
1: Angazi lento ngayicha, kodwa isikhathi esiningi nami ngiye uma uzobhala into-ke uye uyibhale nawe uyilalele uyinike isikhathi ukuthi lento into engasheshe mhlampe idlule ney'ndlebeni zabantu noma into. Kodwa ngicabanga ukuthi ukujula komlayezo engisuke ngiwudlulisa ikhona okwenza ukuthi urelate noma ngabe ubani wayengayizwanga ngaleso sikhathi, isizukulwane ngesizukulwane. Njengoba nanamhlanje wekhumbula mama sesahamba ngalesi sikhathi ngiseney'nwele ey'bomvu, ngisacula lengoma eyayidume kakhulu eyithi ngithanda kwakho umalo, ngithanda kwakho umalo, ngithanda ubhuti wakho nawe bakithi, we bakithi. Yabo, so ngake ngalezo khathi othembelihle. So namanje usathi uma uyicula lezo ngoma abantu ababengazange mhlawumbe bathole isikhathi ngaso sikhathi zisekubantu. So lokho-ke ngicabanga ukuthi khona ukujula komlayezo wawo kwenza ukuthi u-relate noma ngabe kuthiwa ubani ofika ngasiphi isikhathi, kwenza ukuthi ingoma ihlale zikhona ngaso sonke isikhathi.
0: Ngiyazi uMakhoso ubeyathi asihambe sekubalaleli, kodwa manje ngiyafisa impela abalaleli bafone bakhulume nawe, ngoba hayi ikhona nengoma entsha futhi esizokhuluma ngayo.
1: Injalo ayikhona bakwethu.
0: Hayi, ngiyakuthatha manje, nangu nje okukhuluma naye. Sawubona.
2: Yebo, uMamtoti.
0: Yebo baba.
2: Ukhuluma nomthiwa kaNdala la eMbumbulembe Tshenjana.
0: Yebo.
2: Hayi, ngisambingelele umfowethu lo.
1: Mfowethu kunjani ngane wethu, kunjani?
2: Ngiyaphila umfowethu.
1: Ngiyaphila ngane wethu.
2: Hayi, no way, cha, hayi. Umculo wakhe, hayi.
1: Mfowethu.
2: Hayi, nguNcoma impela, hayi. Uhamba phambili.
1: Siyabonga ngane wethu, sibonga kakhulu.
0: Thank you, baba.
2: Hayi, ngiloza ngilayithe njani.
0: Siyabonga kakhulu. Nangu njoke ke sizwe ke.
3: Yama mkhosi, njani?
0: Ngiyaphila njani, baba?
3: Ngiyaphila futhi njoko.
1: Ngiyaphila mna wethu, kunjani?
3: Awumale khona la eforsorus, mina ngithanda le ngoma yakho lethi Capitec.
1: Oh, wethu uyawudlala yini uCapitec? And now uyawudlala.
3: Asawudlala, so.
1: Ufowethu, siyabonga.
3: Uyimele inkanda.
1: Ngani yakwethu, siyabonga.
0: Yabo, siyakuvuma.
1: Ngani yakwethu, siyabonga.
0: Asithathe umuye futhi, sawubona nangu njoko.
3: Amkhoza.
0: Hello.
3: Ndiyakwazi sefuthu uya satira neyaphila.
0: Siyaphila.
1: Siyaphila futhi kunjani?
3: Nokuzale nansi ingoma yethu ithombe se-iPhone, sihamba sodwana.
1: Mfowethu, hawu siyabonga mfowethu. Ithombe se-iPhone
3: nawo. Asiyayi kanye ekhona.
1: Hayi, zikhona mfowethu.
0: Ikhona wamanje.
1: Ikhona.
3: Oh, khuluma nomkasi ungwakamtshali kwashabisa eMpanzakazi.
1: Mfowethu.
0: Uthanda yini othanda kuthombe se-iPhone? Khona umuntu okwazi ukujijimeza noma?
3: Ah, kwamnandi nokulokuyizwa nje la emotweni mayedlule etawasekhaya la ngithi hayi ihobosha phela leli.
1: Mfowethu, ngane yakwethu siyabonga.
3: Hayi, siyabonga futhi ibambe kanjalo.
1: Uzwa ngane yakwethu, ngiyabonga.
0: Uzwa ukuthi ikhala emotweni, sihlula sithi
1: zithi futhi ilokhu ithe isithombe se-iPhone.
0: Hey ma, umshomo.
1: Uzwa amohle umuntu ngathi isithombe se-iPhone.
0: Unjoko, wenjoko. Uphele iphi wena?
1: Siyahamba siyaphambili
0: impela. Eh, uyaqhisha.
1: Noma kanjani futhi ngesama asinenkani.
0: Asithathe munye futhi. Nangu njoko sawubona.
4: Unjani mama Lady D?
0: Ngiyaphila njani baba?
4: Ngiyaphila manje ngizizwa ihobosha laphela
1: futhi. Futhi ngenjani, sikhona thina njani nina?
4: Hayi, siyaphila mfowethu.
1: Ngane yakwethu.
4: Hawu, umculo wakho uthalaleleke mfowethu, umnandi kakhulu.
1: Ngane yakwethu, siyabonga.
4: Nephimbo lakho nje mfowethu. Emnyalezo emihleke mfowethu.
1: Siyabonga ngane yakwethu, sibonga kakhulu.
4: Ah, siyabonga kakhulu.
1: Awuzwa.
0: Yini bathi uyihobosha?
1: Hey, nami.
0: Keep it, I keep her. Yini bathi uyihobosha?
1: Ihobosha.
0: Come guys.
1: No, ihobosha ngithi inyoka, ilulu. Inyoka. Yazi le nyoka
0: izinjani?
1: Iyalokhu kuzwa wemama uDuduKhoza le nyoka bathi uma izo islowly. Kodwa ingozi. Angithi iyaxazulula yona, uma izokuluma inika ama-warning kathathu ukukhona ezokwenza. So ke nami umculo wami unjalo, uzongithatha kancane kushuthi uzongithatha kancane uma ngenza into, kanti ngizokubulala impela ekugcineni. Impela ngiyinkinga nje, ngizokubulala ungaboni slowly. Yingakho ney'ngoma zami iqhamuke bethi abantu hayi ayikho ayikho, uzothi uyibona nansi nansi nayoshona
0: selibonishekathathu wanganako.
1: Yebo, wanganako kunjalo. So kunjalo
0: yabona ke sesizohamba ke manje. Ngiyacabanga ukuthi ke sizokuthi masibuya la, kanti siyiphethe njalo isithombe. siphethe isidombe.
5: I-aroma namaqanda ngamathe nolimi njengokuphela kwenyanga nalomzala wakho okukhumbula kuphela uma efuna imali ye-transport oke emsebenzini. Strusbob, ezinye izinto ngamathe nolimi njenge-aroma namaqanda.
6: Asidleni ke manje.
7: Awu me, ngithinga isithombe sihle phela.
6: Manje sesingazi.
7: Uyawazi umthetha ngithi, ikhamera edla kuqala. Uyabona lezi zizoshisa bheka uma photo dump ethe ezinkundleni zokuxhumana.
6: Yo.
7: Entsha sha iSamsung Galaxy A series iyakwazi lokho. Ikhamera ye-AI enamandla elethe ukukhanya okugqamile, imininingwane ebonakalayo futhi elungisa nokuncane okungacacile kahle khona manjalo.

0: Oh, madoda yabona ke ngicela ubuke nje njoko ingcingo segcwele kugcwele kugcwele. Sekwala sona isikhathi ke ma.
1: Uyaphiyasa.
0: Hayi bo. Hayi hayi hayi. Siyabonga nothi ngempela impela yabona ke
2: Ungathi tshombe se iPhone.
0: Kusungena nayi iPhone yazibiza ihle ithombe. Ekho kuyakhuluma nokhona umuntu khuluma indaba ube se iPhone kanti lenye ma Android yona.
1: Cha cha cha yayikho ke akekho abekho abantu abashuthe abathanda ithombe ze iPhone vela ke zinhle ithombe zakho. Ngoba ithi wazi wamuhle umuntu ngiqala ukumbona ngathi isithombe se iPhone ngoba isithombe ngishuthi lo muntu mangimbuka ngize ngimeze ngitshela ukuthi ngathi isithombe kanti umuntu nje impela uqobo lwakhe ungathi isithombe nje se iPhone kanti umuntu ngqo uqobo lwakhe
0: lalela ke uyabona ke
1: maphosa oh angikho imali
0: ungena kahle ke manje uthe umuntu kwenze kanjani
1: no lengoma ikhuluma lapha ngomuntu uqobo uma ubona umuntu kunomuntu othi maye muhle abe muhle ngathi ama iPhone siyawazi ukuthafa kanti ukushutha kahle wonke umuntu uyathanda ukushutha kahle so uma ngibona lo muntu hey ngimbukela umuntu ukuthi hey wazi ngathi akuyena umuntu ngathi isithombe kodwa umuntu kodwa ngiyambona ukuthi umuntu soko lengoma ikhuluma ngalokho ukuthi wazi wamuhle umuntu ngathi isithombe seiPhone lento ngiyaqala ukuyibona ngiyoze ngifike ngitshela abakithi emshisandlu ngalento engiyibonayo
0: uzothini mase ufite umaqonda nakhe sithi ngicela ungithengele iPhone
2: wase wamuhle
0: ngoba manje sengiyabona kanti hayi uyabuka nje kodwa eqisa amehlo ngicela iPhone uzongibuka kahle Wi-Fi ngendlekweni
1: ayi ngiyakukhulunyela
3: Thank you.

0: Oh, hey, siyabonana nkosazana. Ngingakusiza.
1: Yebo sawubona. Ngisacela ubone umphathi wesibhedlela bani.
0: Oh, meke nkosazana. Ngizothi ubani konje.
1: Ngingunomthandazo Mhlongo.
0: Oh, hayi. Ungabe uyazi umphathi ukuthi uyeza. Sengisho nkosazana ukuthi ubuyenzileni appointment.
1: Cha, bengingayenzanga.
0: Hayi ke nkosazana. Okusho ukuthi uyobuya uma usuwenze appointment phela. Naye sazi ukuthi kunomuntu amlindele.
1: Lalelakhe. Udaba lwami uyalazi yena noma bengasho ukuthi ngiyeza namhlanje mina.
0: Cha, nkosazana, njengoba sengishilo. Akhamo ukuthi udaba lakho luyaziwa. Kuya ukuthi ubushilo nokuthi uyeza.
1: Lalelakhe. Udaba lami naselo nesikhathi eside. Yingakho ngiqhuma ukuthi ngizele mathupha lana. Haw. Ho.
0: Oh. Wow. Cha nkosazane angisaboni ncase.
1: Ngantshontshela ingane kade ngizobeletha la sibedlile.
0: Ho. Kahleke. Kwakuyini nkosazane kwenzeka konke lokho?
1: Into endala kabi. Cishe seyiphelile iminyaka engaphezulu kweyishumi nane manje.
0: Iminyaka eyishumi nane. Sonke lesikhathi woboshiwe intombazana.
1: Hayi bo, phoyisa ungangibuzi lo mphetho mina. Uthi woboshwe ini? Hayi bo.
0: Uqaphela ulimi lakho intombazana. Angiyena umngani wakho mina, sezwana?
1: Angizwanga. Nama ngiyena kumngani wakho. Ngize kumphathi la. Ngifuna ukwazi ukuthi ucabangani njengami ngami ngalahlekelwa ingane lana.
0: Uyadelela nje wena. Uyadelela wena. Uyadelela wena.
1: Lalelakhe. Ngizokutshela kahle ke mina. Angideleli la. Ngifuna ukwazi ngamalungelo ami mina phoyisa. Habe.
0: Amalungelo. Hey, hamba wena la. Uyobuya umphathi esazi ukuthi uyenza la.
1: Uthini?
0: Amalungelo, amalungelo lana.
1: Uthini kimi? Ngitha ngeyindawo la ngifuna ukubona umphathi mina. Ngifuna umphathi.
0: Hey, wena ntombazana man, ufuna ukhiphe ngedluzula la?
1: Lalela, ngitha ngeyindawo. Angiyindawo phoyisa ngeyindawo. Ho.
0: Hey, akekho futhi umphathi la, ntombazana. Awubona ukuthi wenze njani?
1: Angizwanga. Amanga ke lawo. Sonke lesi sikhathi usacabanga ukuthi ngiphendula uthini? Ngitha ngida ngizomlinda aze abuye la.
0: Ngifuna umphathi. Hey. Wentombazana, uzomlinda kuphi umphathi la? Uzomlinda apho la?
1: Ngithi ngifuna umphathi kade awuzwa yini? Akuyindawo phoyisa ngifuna.

0: lapha shesha shesha
1: hayibo yini manje thula kwenze njani
0: hayibo waphola wena noma kusha la ngaphandle
1: kusha kushani manje sasebenza mina
0: hayibo awuswangi umsindo ngaka
1: sinto
0: eh lapha esangweni uma wengane uzofuna umphathi
1: uma wengane wakuphi loyo
0: kodwa nkosami uma wengane yalahleka uma kazuzani
1: hayibo hayibo thula uthini manje kumina
0: ngiyakutshela wena kanti wena uthi lesi silile sigaka lapha esangweni sani
1: Bengisase wodini mina nesiguli. Ngiyuzwile nje wona umsindo kodwa ke bengeke ngize ngishiye phela isiguli.
0: Eh sebehambile ke sisi. Nomphathi base office lakhe kuyimanje nje bangikhuluma nawe nje.
1: Oh tatula. Ma sikavele ngalumi uyayisisuke manje. Kodwa yena lo moya engani uvumbuka kapi emva kwesikhathi singaka. Ubehleli iphi sonke lesikhathi?
0: Yibo.
1: Ma imaki imaki konje ngimzokwenza njani?
0: Hayibo sisi ubuza mina manje. Zami bona ukuthi sizokwenza njani uzokwenza njani wena
1: hey kodwa nkosi yami ungangilahla yini nkosi hayibo kodwa lingangilahla yini lakithi thula hayi he angihlisa umoya angiye kuba novalo mina kuzomela ngiphume nesuke manje ukuthi ngizokwenza njani
0: ayi ayi yabona ke sisi engathi ungashesha ke nalolo lisu lakho usabuyela emsebenzini

0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Mr. Mpele.
1: Hawu.
0: Kwenze kantoni apha? Ingqole ngake yantoni?
1: Oh, mphathi. Cha usisi ke lo ubethe.
2: Ubethini uma kwenze njani? Ebethini. Ngeke ngibuze ke police. Akuyena umphathi lo. Angithi wena uthana kekho. Ngiyabuza police akuyena umphathi lo.
0: Okay, okay, okay sis, calm down please. Tell me, kwenze kantoni? Eyani ingqolo?
2: Ngifuna ingane yami mina mphathi eyibiwa kuso isibhedlela sakho.
0: Yo. Okay sis, okay. Ize office yami. Iza ngoku. Tell me sis, utheni uzongxola nje sibedlele?
2: Ngifuna ingane yami mina.
0: Ingane beyitheni nontombi?
2: Ingane yami yantshontshola ngizobeletha eminyakeni engaphezulu kweyishumi nane yedlule mphathi.
0: Yo! Wawuphi yonke le minyaka nontombi?
2: Hayi bo mphathi uzokungibuza kanjalo ngangilinde wena nje wathi wena ngiyozwa ngawe usazokwenza uphenyelwa ngaphakathi angithi.
0: Wesisi, cha ingxaki mninzi umsebenzi endijongene nawo apha. Awuzande wangikhumbuza.
2: Awushonga ukuthi ngikukhumbuze washo. Washo.
0: Suba nomsindo sisi. Ingxaki yakho awufuni ukundimamela.
2: Oh, usufuna ngikulalele manje. Ngakulalela nangalesa sikhathi wathi uzobuyela kimi, awangabuyeli. Usungibuza ukuthi manje angikulaleli?
0: Angikulaleli mphathi. No sisi, ingxaki nomsindo yehlisa umoya.
2: Akukho umoya engizowehlisa la ngithi ngifuna ingane yami mphathi. Hawu, ufuna ingane yami.
0: Okay, okay, okay ke sisi. Leyo ngane wawuyibeka apha kimi.
2: Akwena umphathi la wathi wena uzokwenza uphenyula ngaphakathi angithi manje usongibuza ukuthi ingane yami yayibiwe uwe emphathi
0: yimi umphathi qha wena ufuna ukungimamela
2: ngibuza ukuthi ke walwenza kuphenyula wafikaphi
0: mphathi yes nontombi ndalwenza uphenyo qha wena awubuyanga kumi kuzojonga ukuba luqhubha njani uphambi
2: hayi bo wawungenayo inamba yami ukuthi ungifonele owakhokhelwa mphathi mphathi wakhokhelwa wakhokhelwa
0: Angiqondi ukuba uthetha ngantoni manje nontombi.
2: Ngibuza ukuthi uphenyo lakho lwahamba lwafikaphi mphathi?
0: Sisi, sisi, ngoba unomsindo, awuzova kwa wena noba ndingacacisa ndithini.
2: Oh, lalelani. Okusho ukuthi usiyochazela unqonqoshe wezempilo ke sifunda
0: ngini. No, no, no, no, sisi. No, sisi, mamela, mamela, ndicela ungimamele tu. Yo sisi, ndicela uhlale phansi.
2: Hayi usulethe, angisahlali phansi. Ngithi angisahlali la, uthengeke ngikuzwa ngithi nomngangichazele.
0: Ngiyahamba.
2: Bye bye, sala mphathi.

0: Wema, hayibo, he busuzwile kodwa. He indaba evutsa bebe.
1: Awu kodwa Nkosi yami indaba zani kodwa Nkosi yami babongiwe. Ngoba ngazi nje ukuthi ngihlale ngila endlini mina.
0: Awu ma, uchaza ukuthi ngwaphela le ndaba le ikhulunywe wonke umuntu. Nasemsakazweni nje zikhona lezi ndaba.
1: Uzongitshela kodwa. Noma mhlawumbe uzolokhu ngibuza impeko nje.
0: Nangoku ma.
1: Futhi angiphathi ke nje mingashiwe emsakazweni ukhozi leyo nto angiyithathi njengento ekhona.
0: Lalela ke ma wami. Yes. Kuthi uma wengane yalahleka esibhedlela, ufike esevutha bhe ezofuna ingane yakhe la. Yakutshela.
1: Kodwa ungakungitshele into ephelele nkosiyami. Ingane yakuphi leyo babongile?
0: Uma wengane ma, le ngane le yatshotshe esibhedlela yakhumbula la kwakusebenza khona uMashanda eminyakeni eminingi nje yadlula. Ama ungangitshela ukuthi usayikhumbula indaba yale ngane yatshotshe esibhedlela. Eh.
1: Into endala kanje sengiyakhumbula ke mawususha. Hawu. Wayihleli kephi bolo mama wengane?
0: Hayi bo phela wema ukuze nawe mekuthiwa icala liboli. Kusuke kushiwe into kanjena
1: ke. Yebo liboli impela kodwa awu into endala anganga.
0: Eh mina sengijahe nje ukuboshwa umuntu. Yazi sengijahele ophathi.
1: Khona inkosi emise khona indlo ngane.
0: Yebo.
1: Hayi bo.
0: Wema. Singathini njengase kuthiwa mhlambe lengane lesikhuluma ngayo uzuzani sengisho
1: ayi yabona ke babongile hayi kanti ugijima nje uzongitshela umsangano
0: awu nangu mawuvela
1: kanti wabanjani ngempela wena
0: hawu nambe ngithi ngiyasho nje mana hawu
1: hayi
0: ukuthi ngithini
1: uyabona ke nje manje ngikhathele mina manje sengikhathele ukusiphinda phinda into eyodwa nawe Ngoba namanje ufuna ukuyeka lo mbhedle embudana oyikhulumayo.
0: Angiyaxolisa ma, ngiyaxolisa. Ukuthi nje nami ngiyishola angiqondile ukukhuphulela umoya mawami.
1: Hayi, ngihlala kabi wena manje.
0: Yazakala, hayi ngiyaxolisa. Kodwa hayi ma, mina nje ngiyasho ukuthi akukho nje ukuyofihla kunomphelo.

Yho. Ingxaki yodwa le. Thixo. Yintoni ba usundishiya ngelixesha lobunzima? Inyani nakanti le nto yokuba itshala soze laphela. Yho. Ndiyofika ndithini naye bantwaneni bam? Soze mna ndiphelelwe ngumsebenzi ngenxa yegaga nesinxumalo. Kuba kwakuyimali yantoni nale engangiyivumayo? Yho. Thixo ungangishiyi nangalo mzuzu onje. Kuzomela ukuba ndimbize unxumalo, ndithethe naye ukuba uzayithini le meko. Thixo. Bazawuthini abantwana bam xa besiva le nto? Abanakuyikholelwa tu. Umama wengane wayethenye nalo. Ayisuka. Unxumalo uphumile kule ngxaki ngoku. Ndimndodwa manje ujengene nale ngxaki. Endingazi noba ndizayithini ke ngoku kwayona le ngxaki.

0: Hayi bonkosikazi.
1: Kodwa yini lento yenzeka emsebenzini wakho kulezi insuku?
0: Noma gugu ngikhuluma nawe sithanda sami.
2: Oh, baba ubuthini?
0: Hawu. Ngabe khamba kahle kodwa emsebenzini wakho kulezi insuku?
2: Khamba kahle baba, ukukhathala nje.
0: Hayi gugu ngikhuluma ngalezi ndaba ezigcwele inkundla zokuxhumana ezenzeke esibhedlela sithanda sami. Kwenze njani?
2: Hawu, seyigcwele inkundla zokuxhumana njalo. Hayi cha abantu bayashesha bo.
0: Hawu. Awazi namandla enkundla zokuxhumana wena. Cha kuyiqiniso ngempela ukuthi icala libuli. Buka nje lento sithando sami, yenzeke eminyaka eminingi edlule. Kodwa namanje sakhulunywa. Hawu gugu. Kodwa nibe njani kwethuka emsebenzini ngalento?
2: Sithukile.
0: Hayi cha, yimbi lento yokuntshontsha kweingane man. Engathi angabanjwa nomgulu ukuthi wantshontsha ingane, avalelwe impilo yakhe yonke gugu.
2: Uzozana usebuyile kodwa?
0: Hawu gugu. Ungabuza ingane kumina, mina ngifike sekukhona wena la endlini. Yimini ekufanele ngabe ngibuza wena gugu. Hayi wena ubuze mina.
2: Sengikhohliwe baba.
0: Eyo. Kodwa yena lo muntu wantshontsha lengane, wayethi kuyophele laphi nje?
2: Hawu kodwa Themkosi.
0: Yini?
2: Ngeke nje sisakhuluma ngokunye, sekuzobila oludaba nje.
0: Hawu gugu.
2: Hayi kahle kahle baba. Hawu.
0: Awu gugu, wavele wavuka indlobane nje, angilwi sithando sami ngiyabuza.
2: Kodwa bakithi, hey.
0: Ay, ay, ay, okay. Awumeke sithando sami, utheka muphi uzozana?
2: Angimazi akekho ngandikamarini lakhe.
0: Akekho.

0: ngabe kwenzakalani ngonoma gugu. Uyazumeka kwakhuluma indaba okulahleka kwengane. Uvela vuka inje bovu nje. Ngabe ay kodwa sethemba kona lokho ngicabangayo. Uyazi wacishwa walinyazo yemoto uzuzana ekhuluma ngokuba kweingane. Kwaphinda futhi umfundisi eshumayela ngokungethembeki. Wavele waqutshukelwa isisi esikhaleni nje. Namanje unolaka oluxakile. Ngoba kuvela lezi ndaba zokuthi umama wengane ubezofuna ingane yakhe. Ayi. Udidekile akazi ukuthi ingane ikhona noma yikho inendlini. Yona leyo ngane kodwa ngibe ngizoyithola phi? Ngiyithathe phi njengempela? Ayi. Kuyozwakala.
1: Sesibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM.
2: Nongoma.
3: Cha ke sivakashele ka Nongoma.
2: Ngena ku 92.9 noma ku SABC Plus app. Ulalele uKhozi FM. Luhamba phambili. No Lady D.
4: Mam Khoza, tutu Khoza. Eh. Yabona ke leli tiya leli. Iyashisa linjalo. Kodwa ngithi mina akaphume emshadweni. Kuyaphileka nje ngaphandle komshado. Ngeke phela azohlukumeza indoda ayinikeza imoto, ithatha imoto yakhe ihambe kwamanye amantombazane. Uchwenza konke lokho mamukhoza. Ngithi mina akaphume, aphuma phelu, andile mbuyazi lo ehluhluwe. Danko.
5: Tea time mam Dudu. Mayelana ne tea time yanamhlanje mntanami, impilo la yakho iza kuqala. Njengoba uthi eyindweni eyiningi ukahle, angeke ufele ukuthi indaba yokuthi ushadile. Mina ngesingami bengathi nje shiya phansi uyoyiqalela impilo na

0: Zumi.
1: Ngiyazi
0: umshalozi kulungile. Ngifundiswa wena.
2: Oh, usuvela ung DJ uthi uthanda ukuthi ngithi vuka salese. Asala ke njalo ngilimazile.
0: Ya, ngiyaphila njalo manje.
2: Ngiyaphila TKE, ngakusho ngibele ngiqinisekise ukuthi inkondlo zivukile le D. Emavasithi inkondlo ibuyile uma ufunde ikhungenze mfunde ephakeme noma ikusiphi KZN uyakwazi ukuthi ucheck ukuthi bahlangana kuphi eGoli uyakwazi ukuthi ucheck futhi ukuthi bahlangana kuphi ubuze nje ukuthi ikuphi la ihlangana khona sokondlo ayike uyobe subona uthola ifamily
0: kana usunawo umkhulu ukuthi makubingele evana ungiphendule inkondlo
2: lapho kuthiwa uthukoko mase usenda ama voice note ekathi uzothi siyabonga phuko sekugcineni sekwenze njani lapho kuthiwa sengikhuluma ngathi ngiyayisho sengikhuluma ngithi gogo ngicela lokuzana gogo ngiyaqondisisa ukuthi ukuthi lokuthiwa ngeke sekuyikondlo lento ayichasayo
0: uthi gogo mase ukhuluma nje ngathi ekugcineni zothi
2: uthi ngathi i voice note yakho siya ngathi izothi nje siyabonga phuko sekugcineni lapha ngazi ukuthi lihlanisa kanjani izwi lokusebenza lelokukhuluma nomndeni akazi
0: kusho original wena
2: kodwa khona nomunye ke ngisho njalo kahle mangizola iVN yakhe ngiyazi ukuthi ngathi ngi 9 to 12 kodwa le VN
0: sama original kwenzekani namhlanje ukuthi babuyile ibuyile leyo genge
2: babuyile le DK hayi babuyile namhlanje ngo 7 Ayi zobe ibulalana ngenkondlo lapha eduty ingakho sithe asimlandi na usihlalo okamayalo basondele bazoyichaza bayenze lento yabo kodwa nje inkondlo zibuyile kakhulu sibonga nesasasa nesupport
0: ayi sanbonani ubani ozoqala kuqala
2: uba uqala kuqala kunini
0: ayi surprise oh kodwa bashilo uyazi uthi ngishilo
2: Lalel ladies angazi ngizama kanjani ngayo yonke indlela ukuyi protect futhi lembone eqhamuka la akusithi lethe kubona inkondlo bawanga guys kade kulokuthiwe sine surprise yenu lapho no lady D manje saka 10 zoyizwa ey le surprise
0: hayi kulungile ngoshaya disclaimer mina thula wena
2: please lady ngiyakuthemba asambe ma surprise before singene enkondlweni
3: athi awu kodwa baba umpungose imbe ngeneqiniso emibhalelwayo ezilimelo sibalwayo ilimele ngokungathuthuka emibhalelo ezimbongo wazwayakhela nekhala amaciko ijabulo jule jabulo jule ngemibhalo yentsha uzuzobona ukubaleka kwakho kuye ukubaleka ngemibhalo yakhe kubuyise nobuhlobo kubangani abadukelana nepeni abadukelana nepeni bayitholile indlela ebuyelo sibini wakhula ushaya emakhanda ubukade uqhuthelana nazo manje ushaya emakhanda uzinikeza ugcobo ezingaphasi kwakho ngisaba nokukubonga ngobe kuzobe ngathi ngikubiza ngegama umntala kepha siyabonga mpungose
4: siyabonga mpungose esike sammemeza sizimbongi wasabela ukufa kwezinkondlo wasilwela wasabela amathuba alinganayo kancane kancane saphumelela uyiso lokhozi eliqapha ikhono losonkondlo ngemibhalo yakhe baningi abaphila abaphi la abathaba amazwe umpongo sebamisene no Lady D bethi hlala ninethezeke isekhaya la maciko ohlelweni ikhaya lamaciko ngibalalele noma ngisekhaya ngijabule ngijule uthando nemfuduma lokumamduduku khoza zwakale emagameni awakhulumayo esiphelezelwa ngambalwa asikhuthazayo usuyabona okulapha uthando namagama okulapha thina nabalalela emakhaya lalela ujabule ujule
2: hey iziphume
0: ah ingulwe sakeni yabukithi
2: ngibele ngazi ubona mama abantu bezokufaka enkondlweni ngigcina ungazi noma ushalaze noma ubheke phansi noma babheke ngo noma ikhaya lamaciko kuyijabulisa
0: siyabona
2: niphetheni sesizwile surprise kodwa niphethele idiki wikida umbuze kudaw ayivele idinyelane bafana isuke leyo nto
0: siqala ngoba
3: athi phinde ukhulume nami phinde ukhumbule ungikhumbule nami phinde ukhulule uzikhulule nawe ukuze uzongikhulula nami ngoba phinde ukhulume ukhulume nami phinde ukhumbule ungikhumbule nami Phinde ukhulule uzikhulule nawe ukuze uzongikhulula nami ngoba usakhona emhlabeni ezulwini ezimpilweni zethu usakhona usakhona ukusithumela ngeengilosi zakho ukuba sizosikhungatha sisikhulule wena usakhona usakhona yena ukusibona njengabantu bakho usikhusele thina wena usakhona usakhona ene paradise njengokusho kwakho usohlangana khona mhlazana ubeka amazwi ayisikhombisa asikhombisa ukuthi kwawena kunemkhuleko wayekhuleka engakaze yaphendula eyayibalekile yayisithupha owayebeka ngaphambi kokuthi ubeke umoya wakhe ezandleni zakhe owakho umzali wanikela ngawe ukuze uyofela izono zethu kanti abethu bazinikela kowakho ukuze uyophendula amaphupho ethu kanti thina sesinikela kwimpande yesono ukuze uyofezeka amaphupho abo ayibo mpiloni lesiyiphilayo abanye baphilela ikusasa abanganiwa bayophila yini kulona kanti thina siyaphila nje asazi ukuthi siphilela lokungenza siphilela kuwona ukufa alungenzelo yisiqo ngoba lungane bonaka saboni naye nyasolo siyazela lalale phela kabuza ubhlungu bethu ingakho angasithetheleli yena lo manje useyathatha akasadali ongenza akafuna usibona sijabule ngeneme yena akanali iqiniso ngathi kanathi asinali iqiniso ngathi ngoba amathembe ethu ngathi swabeka omunye umuntu kunokuba sizithembethini nyasola sala kutshela sadukelwa umopho sangabona sangabona nabasona sayisajezisa thina singasonanga sajezisa thina singasonanga ngamacalaso sayisathusa amacala emvana ngoba ithini sisasokufa kwaso cha kungenzeka ngoba ukuthi thina lamajuta amthathele indodana ingakho asithathe esibathandayo nathi ngoba nje manje ngisense mina seEdeni ngicenga lisithale sendloqaleni komhlaba okungenzeka namangisidla sothola iJesus ezisho ezizosiphilisa kulokho ngoba phinda ukhulume wena okhulume nami phinda ukukhumbule ungikhumbule nami
0: hey waso washalaza akasuka ngushalazi
2: ushaya uyabaneka lethi wabuka umoya buka zayothola nehug embongo ugoni
0: umonitha akasekho la usekwenye indawo
2: usesithunyweni
0: namanje mbuke
2: nje eyi wemadoda kuvuka umoya
0: ngiyambona eyi hayi naso
4: noma kunzima sibe kunyawo phambi kolunye siqhubeke nempilo uma kunzima bekunyawo phambi kolunye uqhubeke nempilo okusempelele empilweni ubosaba ukuphupha ungasaba ukuphupha phila nabantu abahlezi benezifiso ezinkulu belangazelela ukuphupha beqonda uma bengenawo amaphupho empilweni kuyobalula ukuphupha kanti abaphuphayo empilweni kuyobalula ukuphupha kuyobenza bacabanga amacebo okufezekisa konke kubo bekuyizifiso kimi bekuyisifiso ukuba singadikibali singakafiki la esiyakhona uma kunzima sibe kunyawo phambi kolunye siqhubeke nempilo empilweni abantu bohlezi besikhuluma kabi besibeka amabala nasemndenini bakhona basenza size sifise nokufulathela wasekhaya amabala yeyi ungavumi ukulinyazwa ubala ungavumi ukulinyazwa ubala amagqathi kumele uwathathe ukuze uzofezekisa wakhe amaphupho ngoba uzophupha khumbula empilweni ubosaba ukuphupha ungasaba ukuphupha ethi omunye kamayalo ngize lapha ngenhloso yokuzozama ngize lapha ngenhloso yokufisa ukushintsha isimo sasekhaya ngize lapha ngokuziduduza njalo uma ngibuye nenduku yombanga ndlala ngize hlisa umoya nalapho indlala ibanga ulaka ngizikhu uze sengihambele ide kangaka ibanga ulaka olwani uma kunzima abe kunyawo phambi kolunye aqhubeke nempilo athi omunye kamayalo sikhule singenakho kokudlala besidlala ngezinkinga siqhudelana uma fika kuqala nesixazululo uma hluleka thina bedlala ngentambo ukubopha amafindo ufakazi ilezi ibazi ezigcwele intamo lapha sikhe isikhathi sokukhathala sakhathala sisakhasa amathambe samashe ngakabi madala manje noma kunzima sibe kunyawo phambi kolunye siqhubeke nempilo uhlabele ngiyamduduzo odabukileyo nathi sinokuhlabelela amahlabelela sithunukayo ngenhloso yokuziqinisa sifisa nokufisa sengathi bengasheshe ukuphola amanxeba impilo isiphoqelela sisengabantwana ukube sibe ngabazali kulaba abasilamayo uma bezubuhlungu unyembezi ihlengezela kuthina kuqala thula ethula mntakamama umama akasophinda buye sisele sodwa sikulelizwe singamagugu kulaba sebalala emathuneni noma senze kahle akekho shayela ihlombe siligcina kuphela umahlabelela amacula ngokufa sivalelise sibathandayo emalibeni kanti ezinye izingane sezinokukushalazela ukudlala nathi inkinga nje nathi sihlezi sidlala iziphicaphica ezingokufa ngiphicaphica ngowesifazane kunokuba thwalele thina izinkinga zakamhlaba owakhetha ukuthwala ngesifuba umhlaba umama ngiphicaphica ngobuthongo bokulala umlalela wafuthi singaphinde sikubone futhi ukufa ngiphicaphica ngabaye sibonele seduze sesaka esithalikhi ithuna lendlala yithina yethina singofakazi ngokungaxibuki komphefumulo enyameni noma sesilala izinsuku zilandelana singadlile okubuhlungu sasithi siyokhula sifunda ukuqapha eqolo njengonwabo kepha izinyawo zethu sifunda ukuhamba kancane njengalo nje mazibheke empumelelweni buka silimele emphefumulweni kanti sidungekile nasemqondweni kepha sikho isikhathi sokuma silunyembe zohlengezele ihloni thina sithi noma sikhala sibe sibe kunyawo phambi kolunye siqhubeke nempilo sibe kunyawo phambi kolunye siqhubeke nempilo sibe kunyawo phambi kolunye siqhubeke nempilo ngoba emhlabeni alikho iqiniso kwenzeka kanjani kulomncintisano wempilo ikati lihlezi lifika qala iziko ngoba liv livila ufakazi malifika khona lihlezi lizolala hela fika ekhaya eziko lalala laduba lahamba lizikhulumela ngikhathele ukulala eziko basana izinkuni sothena umlilo ngifile ngifile amakhaza imfudumalo la ekhaya ngayigcina abazali beni besadlanhla mvana abazali sebathula ngothula ngisho besadlanhla mvana bebengasiwa amakakupho bashiye kanjani ngaphansi kophahla lezindle ezinethayo sikhule sazi ukuthi indle egage enethayo ngingowesifazane ngiphelele buka ngiyathela ngabantwana ngingowesifazane ngiphelele nginyathela kanye nabantwana onta ngabangishiya kudala empilweni ngizidukele kakhulu ngisazibona noma sengizibuka esibukweni ubuhlungu bungenza ngizithole sengizidaka imizwa ngiyabhema ngiyaphuza ukukholwa konke nje okusehlelayo ngiyasola safika igazi lemvana seliphelile sahlanza ngegazi labantwana abadlule emhlabeni besakhasa kepha noma kunzima thina sibe kunyawo phambi kolunye siqhubeke nempilo kamayani ngiyabona.
0: Ayi siyabonga. Yabona ke oh uthi ke makhosi ngathi khona bakhona la ocingweni. Shuthi abafuna ukuza lento uthi isidaka ngemizwa, ngihla idaka mizwa. Hey madoda.
1: Mamkhoza.
0: Unjani?
1: Unyawo. Ezokulunya unyawo.
0: Yebo.
1: Ngiyele ngempilo.
0: Yebo.
1: Hawu yalwa lentombazane madoda
0: hayi. Unyemva olunya unyawo, ngiqhubeke nempilo.
1: Sengizwa postulisha nje nakho ungene isilandana. Uthole free nombolo yamahala lo Danko.
0: Uhambe kahle.
1: Lokhu ngiyayincenga.
0: Hayi incenge ngephela. Ha. Isilandana uhambe kahle toll free. Ya asathi omunye futhi. Hey. Unyawo phambili unyawo. Yebo yebo yebo.
5: Niyaphila futhi futhi.
0: Ah usiyaphila manje njani wena?
5: Siyaphila nami.
0: Yebo yebo.
5: Eh uleso dlamini emzimkhulu egugune bhakane hayi inkosazana ngihlaba umxwele.
0: Awu yezo siya.
2: Hey mfethu nami sengiyahlengezela nje. Alaba bhala ngiyazi mina lezi ngane. Isincane weqhawe mawungayibona.
5: Hayi yasho yasho yasho yasho kuvuka usinga.
0: Ah bakithi. Hey.
5: Siyabonga ndiyabonga.
0: Siyabonga nathi. Ayi ngathi useyibambe lapho uyibambile makhosi uthathe umunye. Okay siya. Sawubona.
5: Unyawo phambili unyawo oqhutshekwe nempilo wemama wakhona.
0: Bayithandile.
5: Usazelwa komdelelo emkhumbane emnambithi. Hayi kodwa zazo washa iy'ngane nkosi yami.
0: Eyi.
5: Uthi. Zazo washa nkosi yami ungayeki wesiya ukuvundulula nje kanje kanjena. Ukuvundulula zithumelela futhi siyabonga.
2: Hayi siyabonga kakhulu qhawela kithi.
0: Ngize lapha ngize lapha.
2: Eyi wey lady yabona bekulokhu ngibacaphuna online ngisabatheka ukuthi lezi ngane kodwa zenzani namhlanje.
0: Uthi yebo kodwa ngidakwe idakamizwa kanti.
2: Zingidaki mizwa.
0: Yebo yebo yebo.
6: Eh kunjani?
0: Siyaphila mhlobo wami.
6: Siyaphila. Hayi ukhuluma no Samandla kaNdima la eMpongweni.
0: Yeah.
6: Yeah, ah, hayi cha hayi. Yamuza usisi lo hayi cha. Ungendlela asho ngayo yazo ngabe ngahlengezele inyembe.
0: Ah, siyabonga.
6: Ah, hayi uyashaya usisi. Hayi uyashaya.
0: Siyabonga.
2: Siyabonga.
0: Manje.
6: Siyabonga mamdudukhona.
0: Into engifisa ukuyazi la.
2: Ya.
0: La yini ithinte ephi lenkondlo yakho?
2: Akasondela impela ayichazele.
0: Namanje akakavuki kahle. Kwenzekeni ingithintile mina ngayo yonke indlela kodwa wena athi fiyashayela inye inothi. Kwenzeka kanjani?
3: Ey uma usukavuka ngamandla.
0: Ngibonile.
3: Yawa kuyimanje ngiyahlwa ngisho ukuyibamba nje manje.
0: Eh wakuphi?
3: Eh ngiphuma phansi eNyokhasela kaKhumalo osizweni.
0: Manje inkonzo yona ndlela ovuma ngayo usondela ngayo ithena ikhona ikhwela liyahlatshwa ngala khona ushaya ikhwela ngisondele
3: yona ndlela esiveza ngayo ukuthi nathi si Newcastle khona okuhle okukhona ngathi
0: igama lesibongo bani
3: nguNtozo ngakhumala kodwa inkondlweni ngubless wasokhozini
0: hay ahleka
2: wena ayizakuqhamuka lokho
0: lasi
2: besingakwazi
0: hay bo he Uplesa asokhozini.
3: Yebo.
0: Manje uma uzwenza inkondlo uyashunqisa noma uyathandaza noma uphuzisa ukwenzeka noma khona lo uhamba naye.
3: Cha lutho lutho ngumuntu nje olwandle nje ngisebenza ngolwandle.
0: Olwandle.
3: Yebo.
0: Uhlale phambi kolwandle usho ubuthathu ugeze ngoba ngiyakubona phela uthi hayi khona.
2: Kunesithunywa siye.
0: Ubize kunegeli namandla yazi ukhuza usekeni. Ha. Utholakala kanjani?
3: Ku WhatsApp 071 986 9054 071 986 9054 ku TikTok nje ngobless wasokhoze
0: manje uyakwazi ukuperforma phambi kweaudience akuthika meze kuvana ubabone siphuma sujuluka ubaba
2: yazi wazongibuzela umbuzo obalulekile ke phela nami
0: ngizela ukuthi umbhuke wazi
2: ukuthi uzoquleka noma
0: lalela wena isikhathi umbhuke ubuwazi ukuthi khona istandby
2: akwenzeki ukufuka umoya
3: cha cha cha ibiqala lento ungibamba nje kuseyami
0: ah uhosha ngakumina I guess so.
2: Oh,
0: ayi mambe kwancane indawo. Ya,
2: kama ya.
4: Yebo, ngibingelele mambe editing, ngibingelele la kubhuti sabo ngampongosi. Ngibingelele nabalale emakhaya abawuthanda umsebenzi waka mayalo.
0: Yebo. Ya, ubakhumbuze odaphela uthola kanjani? Qale ngesikhundla sakho kuqala.
4: Yebo, Nkosi yami, uka mayalo igama uAnele Sibongwe Ngwadi, ngiphuma phansi Port Shepstone kanzimakwe endaweni ekuthiwa Woza. Uka mayalo uChairperson lapha eDUT for iPoetry Session yakhona. Namhlanje ke siyavula ke iPoetry Session bakithi sibuyele inkondlo eThekwini, inkondlo ayikazukufa sisakhona bakithi. So uma ngabe khona umuntu okhona nje eThekwini, ngisho ngathiwa akafunde esikoleni, uyakwazi ukuthi ungibhalele lapha ku TikTok ngoka mayalo, Facebook Anele Dia ka mayalo, ku WhatsApp 0794551511, ngicela uyiphinda 0794551511. Usibhalele nje Nkosi yami. Uzokwazi ukuthi ungene duty uhaye izinkondlo. Siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga. Valelisa ke siya.
2: Hayi le dig kakhulu siyabonga. Nasi kakhulu engakusho nje na next week sikhona i talent ekilibona, ikhona isikole bengike kusona ithi usembambangalo esemaqonqo.

0: Hey, ngiyahla manje. Hayi sekufisa ukuthi ukuthi umuntu ahambe manje emgweni.
1: Eh.
0: Awusithe lesikhathi umuntu ehleli ndawo. Ngiyacabanga ukuthi lekhanda lalomfazi elithe ukwehla manje.
1: Nihlulwa bafazi intate gonke. Nize nibalekele komugweni.
0: Uyangihleka.
1: Akikuhleki mngani wami. Wena sabenzisa lo muntu ngendlela engikutshele ngayo mngani wami. Ah, uzabona. Uzoqonda thwahla njengothi lo mkhonto. Wangihleka mngani wami.
0: Uzoqonda thwahla.
1: Eh, uzoqonda thwahla.
0: Uzoqonda thwi. Thwi njengothi lo mkhonto.
1: Oh, uzoqonda thwi.
0: Thwi.
1: Wena wangihleka kodwa mngani wami.
0: Hayi, ngiyaxolisa mngani wami. Hey, lalela. Uyazi hayi kodwa nawe ngiyakuhlukumeza phela manje ngoba usuthi ngalomuthi songikhokhela isikole sami. Hayi kahle
1: mfethu. Mamela gogo mngani wami. Mina kiyazi lo muthi ngeke wasebenza uma wena gogo ungakhiphi something.
0: Gogo khanyisele.
1: Ya. Kumele kube khona imali ukhanyisa ngayo ukuze usebenze kahle. Hawu uzobona. Uzobona mngani wami.
0: Hayi ngiyakuzwa kona. Hayi ngizothini phela ngoba phela umuntu uhluphekile.
1: Hayi. Masokuli. Uzobona mngani. Uzosebenza hahle umfazi wakho ngikaphinda akuhluphe mngani wami uzokuthanda stereg noma uhamba uzokulandela ngemva mngani wami angithi wena ufuna lokho
0: hawu vele ngifuna ukuthi ezwe mina alalele konke ngikushoyo futhi angalike nje aphikisane nami
1: hayo wabonake umuntu osebenza kanjalo kwamele ukhanyiselwe mfowethu uma ngikunika free mahala nje hayi angeke ilungile lento yakho mngani wami
0: hayi ngiyakuzwa mngani wami ukuthi nje manje eh Hey lo mfazi uyayifuna le mali yakhe man. Uyezwa usencisha ngisho ucazi ngenxa yale mali.
1: Ayikho ndoda.
0: Struwe mkwene empela kushela.
1: Umfazi wakho unesikhwele nje ngoba uthatha omunye umfazi mngani wami. Ukudineliwe. Yika kuzusa ubuhlungu obungaka.
0: Eh uyangihleka umsuthu madoda. Hayi kulungile.
1: Hayi mngani wami umfazi wakho udiniwe nje kwaphela. Wena hamba wenza lento ngalendlela engikutshele ngayo mngani. Uzobona. Zinto zawujika.
0: Hayi. Kulungile, angibaleka wendoda.

0: kanti lo muntu unjani ngempela? Unini ngimile la ngimlindile. Phela yikhe imo la idimi ngaphandle kwale. Hayi futhi ukuhlupheka. Ukubeve ukuthi ngijaha ukuthi angibuyisele ifriji lami, abe ngiyahamba ngimshiye phansi. Eyi ngoba madoda umuntu uyadlala umashonisi. Hey. Bezenza abantu abasizayo. Kanti bakucindezela lokhu lokugcina. Uthole usugulize ey'kweletini, uboleke ngala ukuze ukhokhele lo, uphinde uye komunye futhi. Eyi.
1: Hey, wame sisitshela usondele ngapha wena bo.
0: Nangu sifika.
1: Sondela wena bo ngapha mase sisitshela.

0: Hey, hayi akusikona ukukhathala lokho. Hayi angazi ukuthi umndlendlela kaMkwenya uyojola uma kwenze njani. Sengathi ngafela ngigeza nje ngiphosa embedeni.
1: Hawu.
0: Ungakhuluma ngedwa. Nokuthola.
2: Ngiyathemba ukuthi ngeke sixabane njalo gogo.
0: Ngeke sixabane.
2: Yebo.
0: Uma kwenze njani? Sengaqabanele ukuthi ngithe ngikhathele.
2: Angiyona ingane gogo. Angiyona ingane uyazi ukuthi ngikhuluma ngani.
0: Awu yazi uthini nkosikazi wami. Ngiphume ngahamba lapha endlini ngoba ngibonile ukuthi hayi unolaka ingalwazi ukuthi uqhamuka kuphi.
2: Ongalwazi uqhamuka kuphi? Wazi kahle.
0: Njengoba ngibuya nje manje bengitshela ukuthi isimo sesingcono. Yabo ngafundiswa ukuthi uma uyindoda ongcono uphume ushaye umoya uma kunokushisa.
2: Hey ngebhadi ke gogo ngeke uze ucishe lo mlilo imali yamakhosikazi ingakahlali esandleni sami ngiyayicela.
0: Ucela ni?
2: Kanti sikhuluma ngani la gogo? Sikhuluma ngani ngaphela la?
0: Unjani nomfazi madoda? Angisho ngokwena ukuthi ngikuzwile. Ngibhizi ngiyahlanganisa ukuze ihlangane nemali yakho. Manje sengizoyithatha apho manje. Olwane uchuku.
2: Ulalela ke we Mr. Gogo. Angiyona ingane
0: mina. Usho kanini ukungibiza uMr. Gogo?
2: Awuyena yini?
0: Abelungu kuphela abebengibiza kanjalo emsebenzini. Ukuthatha apho kungibiza ngale ndlela ongibiza ngayo. Akusona ukudela lokho okwenzayo.
2: Ey, engicelayo mina imali yami Nkosi.
0: Ngizela amazi okugeza ngikhathele man. Ngifuna ukugeza qede ngingene engutsheni ngilale ngokuthula noxolo nokuthula.
2: Hayi ke gogeke ngebhadi. Akusikona iphefeni la. Ngeke nje kube sephefeni imali yami ingekho kumina. Ngicela imali yami.
0: Iyeza. Hawu.
2: Nini?
0: Kanti uzokanjani uma ngithi ngiyahlanganisa?
2: We gogo. Angisona isithutha njalo mina. Ukuthi ngiyakuhlonipha njengomyeni wami akusho ukuthi sekumele ke manje ungithathe njengesithuthu uyolobola omunye umfazi ngemali yami ucabanga ukuthi angikuboni lokho gogo
0: lalela nkosikazi wami lalela ngicela nje ungilalela
2: ududo ukuthi wena ngisasineka ngikhuluma kahle nawe ngiyabona ukuthi imali yami le eyolobola ngayo mangema unkosikazi kazondi
0: ukhuluma kanjani umuntu ngiyolobola unkosikazi kazondi
2: kanti
0: yingani ungathi ngolobula mangema usifakele isibongo sakwaZondi kule ndaba esikhuluma ngayo
2: umuntu hey phela uZondi akahlukaniswanga nomkakhe uZondi washo
0: uyasibona ukuthi uyadela nokushula
2: uyayibazi kaZondi
0: ukhuluma kanjena nje ngoba ufuna ukungicasula he ucawa ukuthi angikuboni lokho ngithi futhi ke ihlangana laphi abakhongi nemali
2: hey isilima somfazi kuphela singaboni ukuthi kwenzekani la
0: yase ngiyenza kanjani into enjalo nokuthula
2: enjani
0: ukuthi ngithathe imali yakho ngiyolobola ngayo uma ngema
2: nakho nje nakho nje kanti wenzani manje
0: obana bakushela ukuthi imali yakho lena iyona le ngiyobola ngiyolobola ngayo uma ngema obani
2: angithi ngiyasho nje ukuthi yisilima somfazi kuphela esingaboni ukuthi esingeke sikubone lokho uhambe la wena uyohlanganisa imali uyabuya futhi kwamale gogo ngicela ngifuna imali yabafazi
0: awu ngiyasho nje ngithi
2: ngiyayibo hayibo gogo ngifuna imali yabafazi
0: hayibo
2: ngifuna imali yabafazi

0: ngapha shesha shesha
1: hayibo yini manje thula kwenze njani
0: hayibo waphola wena noma kusha la ngaphandle
1: kusha kushani manje sasebenza mina
0: hayibo awuswangi umsindo ngaka
1: sinto
0: eh lapha esangweni uma wengane uzofuna umphathi
1: uma wengane wakuphi loyo
0: kodwa nkosami uma wengane yalahleka uma kazuzani
1: hayibo hayibo thula uthini manje kumina
0: ngiyakutshela wena kanti ngithi lesi silile sigaka lapha esangweni sani
1: Bengisase wodini mina nesiguli. Ngiyuzwile nje wona umsindo kodwa ke bengeke ngize ngishiye phela isiguli.
0: Eh sebehambile ke sisi. Nomphathi base office lakhe kuyimanje nje bangikhuluma nawe
1: nje. Oh Tatula. Ma, sikavele ngalumi uyayisisuke manje. Kodwa yena lo moya engani uvumbuka kapi emva kwesikhathi singaka? Ubehleli iphi sonke lesikhathi?
0: Yibo.
1: Ma, imaki, imaki konje ngizokwenza njani?
0: Hayibo, sisi, ubuza mina manje. Zama ubone ukuthi sizokwenza njani uzokwenza njani wena
1: hey kodwa nkosi yami ungangilahla yini nkosi hayibo kodwa lingangilahla yini lakithi thula hayi he angihlisa umoya angiye kuba novalo mina kuzomela ngiphume nesuke manje ukuthi ngizokwenza njani
0: ayi ayi yabona ke sisi engathi ungashesha ke nalolo lisu lakho usabuyela emsebenzini

0: Hey, Mr. Mpele.
1: Haw,
0: kwenzeka ntoni apha? Ingqole ngake yantoni?
1: Oh, mphathi. Cha, usisi ke lo ubethi.
2: Ubethini uma kwenze njani? Ebethini? Ngeke ngibuze ke police. Akuyena umphathi lo. Angithi wena uthena akekho. Ngiyabuza police, akuyena umphathi lo.
0: Okay, sis, calm down, please. Tell me, kwenzeka ntoni? Eyani ingqolo?
2: Ngifuna ingane yami mina mphathi eyibiwa kuso isibhedlela sakho.
0: Yo. Okay sis, okay. Ize office yami. Iza ngoku. Tell me sis, utheni uzongxola nje sibedlele?
2: Ngifuna ingane yami mina.
0: Ingane beyitheni nontombi?
2: Ingane yami yantshotshwala ngizobeletha eminyakeni engaphezulu kweyishumi nane yedlule mphathi.
0: Yo! Wawuphi yonke leminyaka nontombi?
2: Hayi bo mphathi uzokungibuza kanjalo ngangilinde wena nje wathi wena ngiyozwa ngawe usazokwenza uphenyo lwangaphakathi angithi.
0: Wesisi, cha ingxaki mninzi umsebenzi endijongene nawo apha. Awuzande wangikhumbuza.
2: Awushonge ukuthi ngikukhumbuze washo.
0: Suba nomsindo sisi. Ingxaki yakho awufuni ukundimamela.
2: Oh, usufuna ngikulalele manje. Ngakulalela nangalesa sikhathi, wathi uzobuyela kimi, awangabuyeli. Usungibuza ukuthi manje angikulaleli?
0: Angikulaleli mphathi. No sisi, ingxaki nomsindo yehlisa umoya.
2: Akukho umoya engizowehlisa la ngithi ngifuna ingane yami mphathi. Hawu, ufuna ingane yami.
0: Okay ke sisi. Leyo ngane wawuyibeka apha kumi.
2: Awena umphathi la wathi wena uzokwenza uphenyo la ngaphakathi angithi manje usongibuza ukuthi ingane yami yayibiwe uwe umphathi
0: yimi umphathi qha wena ufuna ukungimamela
2: ngibuza ukuthi ke walwenza kuphenyo lwafika phi mphathi
0: yes nontombi ndalwenza uphenyo qha wena awubuyanga kumi kuzojonga ukuba luqhuba njani uphathi
2: hayibo wawungenayo inamba yami ukuthi ungifonele oh wakhokhelwa umphathi umphathi wakhokhelwa
0: angiqondi ukuba uthetha ngantoni manje nontombi.
2: Ngibuza ukuthi uphenyo lwakho lwahamba lwafikaphi mphathi?
0: Sisi, ngoba unomsindo, awuzova kwawena noba ndingacacisa ndithini.
2: Oh, lalelani. Okusho ukuthi usiyochazela unqonqosho wezempilo ke sifunda
0: ngayo. No, sisi mamela, mamela, ndicela ungimamele tu. Yo sisi, ndicela uhlale phansi.
2: Hayi usu late, angisahlali phansi. Ngithi angisahlali la, uthengeke ngikuzwa ngithi nomngangichazele.
0: Ngiyahamba.
2: Bye bye, sala mphathi.

0: Wema, hayibo, he busuzwile kodwa. He indaba eyivutha bebe.
1: Kodwa Nkosi yami indaba zani kodwa Nkosi yami babongiwe. Ngoba uyangazi nje ukuthi ngihlale ngila endlini mina.
0: Hawuma, uchaza ukuthi ngwaphela le ndaba le ikhulunywe wonke umuntu. Nasemsakazweni nje zikhona lezi ndaba.
1: Uzongitshela kodwa? Noma mhlawumbe uzolokhu ngibuza impeke nje.
0: Nangoku ma.
1: Futhi angiphathi ke nje mingashiwe emsakazweni ukhozi lonto angiyithathi njengento ekhona.
0: Lalela ke ma wami. Yes, kuthi uma wengane yalahleka esibhedlela. Ufike sevutha bhe ezofuna ingane yakhe la. Yakutshela.
1: Kodwa ungakungitshele into ephelele nkosiyami. Ingane yakuphi leyo babongile?
0: Uma wengane ma le ngane leya tshotshe esibhedlela yakhumbula la kwakusebenza khona uMashanda eminyakeni eminingi nje yadlula. Ama ungangitshela ukuthi usayikhumbula indaba yale ngane yatshotshe esibhedlela. Eh.
1: Into endala kanje sengiyakhumbula ke mawususha. Hawu. Wayihleli kephi bo lo mama wengane?
0: Hayi bo phela wema ukuze nawe mekuthiwa icala liboli. Kusuke kushiwe into kanjena
1: ke. Yebo liboli impela kodwa awinto endala kangaka.
0: Eh mina sengijahe nje ukuboshwa umuntu. Yazi sengijahele ophathi.
1: Khona inkosi yami isekhona indlo ngane.
0: Eh.
1: Hayi bo.
0: Wema. Singathini njengase kuthiwa mhlambe lengane lesikhuluma ngayo uzuzani sengisho
1: ayi yabona ke babongile ayi kanti ugijima manje uzongitshela umsangano
0: awu nangu ngibabela
1: kanti wabanjani ngempela wena
0: hawu nambe ngithi ngiyasho nje mana hawu
1: hayi
0: ukuthi ngithine
1: uyabona ke nje manje ngikhathele mina manje sengikhathele ukusiphinda phinda into eyodwa nawe Ngoba namanje ufuna ukuyeka lo mbhedi lembudana oyikhulumayo.
0: Angiyaxolisa ma, ngiyaxolisa. Ukuthi nje nami ngiyishola angiqondile ukukhuphulela umoya mawami.
1: Hayi, ngihlala kabi wena manje.
0: Yazakala, hayi ngiyaxolisa. Kodwa hayi ma, mina nje ngiyasho ukuthi akukho nje ukuyofihle kunomphelo.

Yho, ingxaki yodwa le. Thixo, yintoni ba usundishiya ngeli xesha lobunzima? Inyani na kanti le nto yokuba ityala soze laphela. Yho, ndiyofika ndithini naye bantwaneni bam? Soze mna ndiphelelwe ngumsebenzi ngenxa yegaga nesinxumalo. Kuba kwakuyimali yantoni nale engangiyivumayo? Yho, Thixo ungangishiyi nangalo mzuzu nje. Kuzomela ukuba ndimbize unxumalo, ndithethe naye ukuba uzayithini le meko. Thixo, bazawuthini abantwana bam xa besiva le nto? Abanakuyikholelwa tu. Umama wengane wayethenye nalo. Ayisuka. Unxumalo uphumile kule ngxaki ngoku. Ndimndodwa manje ojengene nale ngxaki. Endingazi noba ndizayithini ke ngoku kwayo nale ngxaki.

0: Hayi bonke osikazi.
1: Kodwa yini lento yenzeka emsebenzini wakho kulezi insuku? Noma gugu ngikhuluma nawe sithanda sami.
2: Oh, baba ubuthini?
1: Ngabe khamba kahle kodwa emsebenzini wakho kulezi insuku?
2: Khamba kahle baba, ukhathala nje.
1: Hayi gugu ngikhuluma ngalezi ndaba ezigcwele inkundla zokuxhumana ezenzeke esibhedlela sithanda sami. Kwenze njani?
2: Hawu, seyigcwele inkundla zokuxhumana njalo. Hayi cha abantu bayashesha bo.
1: Hawu. Awazi namandla enkundla zokuxhumana wena. Cha kuyiqiniso ngempela ukuthi icala liboli. Buka nje lento sithanda sami, yenzeke eminyaka eminingi edlule. Kodwa namanje sakhulunywa. Hawu gugu. Kodwa nibe njani kwethuko emsebenzini ngalento?
2: Sithukile.
1: Hayi cha, yimbi lento okuntshontshwa kweingane man. Engathi angabanjwa nomgulu ukuthi wantshontshwa ingane, avalelwe impilo yakhe yonke gugu.
2: Uzozana usebuyile kodwa?
1: Hawu gugu. Ungabuza ingane kumina, mina ngifike sewukhona wena la endlini. Yimini ekufanele ngabe ngibuza wena gugu. Hayi wena ubuze mina.
2: Sengikhohliwe baba.
1: Eyo. Kodwa yena lo muntu okantshontsha lengane wayethi kuyophele laphi nje.
2: Hawu kodwa Themkosi.
1: Yini?
2: Ngeke nje sisakhuluma ngokunye. Sekuzobila oludaba nje.
1: Hawu gugu.
2: Hayi kahle kahle baba. Hawu.
1: Hawu gugu. Wavele wavuka indlobane nje. Angilwi sithando sami ngiyabuza.
2: Kodwa bakithi. Hey.
1: Uzothini makukuthi uma ayiphoka ayishona ayi okay awumeke sithandaza utheka muphu uzozana
2: angimazi akekho ngandikamarini lakhe
1: akekho.

0: Oqala ukhoze sawubona.
1: Bamsele kuyaphila.
0: Ngiyaphila wemagebo njani?
1: Ngikhona Ntombo la engeza mina usofana nje usho hamba kahle.
0: Ha kahle kakhulu mfowethu nasemkhuhlaleni engathi siyasinda manje kuyalunga.
1: Ngono Ntombo uphile nje ululameke nje uqhubeka uzoshaya iredo nje ngojwayelekile.
0: Danke magebo uphile nawe budi.
1: Yabo ulungile kabhayi.
0: Hayi asithola omunye futhi lapha ya ukhoze sawubona. Qoqoqola ekhaya.
2: Samazama mithi.
0: Unjani budi?
2: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila.
2: Nazoke hayi. Matoko zayishilo ngoba sifike.
0: Sotobe.
2: La ixopho eMandente uhlezi nawe nje ukuze uyoshala leso sikhathi.
0: Hawu asambe ngani yakwethu.
2: Amen yabo.
0: Thank you budi. Sithola omunye futhi ukhoze sawubona.
3: Yebo njani?
0: Siyaphila unjani?
3: Ah siyaphila kwenza xhimbi sizale emthini kwaMajozi engulule.
0: Mfowethu.
3: Ya ngila kwa All in Order ngila eSoweto ngiseSoweto Theatre la kwa All in Order impela ngiqeda kubuka opatrol.
0: Kadumzila lapho mfethu ungonakala lutho.
3: Yebo hayi ngikadumzila kufanele kuphela abantu abazo act la bethu indawo yabimosha.
0: Eh webhuti uma kuthi ngiqhwasha lapho ushone khona ngathi bakukontethi ngiqhwasha kuba wena obaleka kuqala.
3: Ma kunje khwasha ngigijima uba bongi ngibe mfishane.
0: Uiba ugijima uya khona la kuqhwashazela khona nomuye ushintshi direction.
3: Nyabaleka.
0: Hayi bo. Ayasiphephile. Thank you futhi. Thank you futhi. Ayi kodwa phela vele bafuthi impilo yinye. Kodwa phela ngisho ukuthi ngithini. Inini naziyo lapha ko All in Order ukuthi i-training yenu ithini lapha ya. Mawuthatha lo msebenzi uvuma ukuthi ngiyawuthatha lo msebenzi. Ithini into ngoba ayi cha impela impela kuthi mina lapha ka All in Order mangakhona nje into ethi qhu ukuthi ba. Awe baye babo. Njoba ngimkhulu kangaka nje ningabona umhlola. Ijubane engaliqhumisa Nkosi yami ukhoze sawubona.
4: Yebo umsakazi njani?
0: Ngisiyaphila futhi njani?
4: Sikhona sikhona.
0: Mfowethu
4: ukhuluma noTisi wamalule emabhireni kamabiya phansi emzumbe lamhlamu wakhona. Ngihleli la nophumzilo wakho umalo le mtuba ngikulalela umsakazi wami.
0: Niphile lapha emzumbe yezwa.
4: Thank you msakazi.
0: Thank you. Sithola ababili bokugcina ukhoze sawubona.
5: Awusamsebenzi.
0: Hey Chingrisi.
5: Ebo njani?
0: Siyaphila, unaphila kanongoma?
5: Ah, siyaphila kanongoma, kodwa ngisakwazi umsebenzi.
0: Ya, ungikhona sikhokho sami ngikhona bhuti.
5: Esikhona ngithena wathi ngulalela bakithi ulunge lo jambo jingle lo. Amen.
0: Amen mfowethu, sithola ukugcina incinqweni ukhoze sawubona?
6: Bamseleko?
0: Unjani?
6: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila. Haw, wazi wanqamuka kabuhlungu sengimikele ngesizotha kanje. Kulungileke mfowethu.
7: Namuhla no Master V, sinokhanye. Ohlushwa yiscrollalitis.
8: Master V, angilali ngihlala ngiscroll ubusuku bonke.
9: Ah, una scrollalitis.
8: Ngidinga ukuthile ukuzosiza ngihlale ngikhumba socials ngaphandle kokuphelelwa idatha.
9: Ikhambi lakho yiRed Hot Deal yakwa Vodacom. Iprepaid deal ye 15 gig ngo 99 rand nje kuphela. Iza no 5 gig we YouTube data kanye ne YouTube Premium yenyanga imbili. Mahala.
8: Itholakala kuphi?
9: Itholakala kwi Vodapay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
8: Ngizokwenza njalo.
9: Kunembandela. Further together. Vodacom.
10: Zamseku.

Msangazo lalelo Ukhozi FM, Ukhozi oluma phiko phiko imizuzu ke mine esele ngaphambi kokuthi kubumbane ihora lokuqala ekuseni. Sesikhathi ke sokuthi ngifunde incwadi esithesa yethunyelelwa uyena umlalelo Ukhozi FM la ohlelweni iphimbo lakho la esuke esibhalela khona ke ngemfihlo yakhe emhluphayo emshisayo ebese kecela ukuthi simbonise simuphe izeluleko. Namhlanje ke ifundeka kanje imfihlo yami. Msakazi nawe mlaleli woKhozi FM nami ngithe kuyinyanga yamadoda angithathe leli thuba ngibhodle ngingafeli ngaphakathi mhlasimbe ukukhuluma kuzongelapha. Ngingowesilisa onomntwana nowesifazane engangisebudlelwaneni naye kukuhle konke nje sizwana ngisebenza ngondla futhi ke ngineyinhlelo ezinhle engalona owesimame. Imfihlo yami ke ithi ngizithole sengivukwa ukonakala ngashela isihlobo salowo wesimame ngasishaya ngaze ngasesehlula ngamagama saba sebudlelwaneni savumelana ngokuthi sizomhlonipha umama wokuqala ngempela kwabanjalo. Inkinga ke ibe khona masekhulelwe lowo wesifazane wathola umntwana naye ngenza iqiniso futhi ukuthi ke ngizomondla umntwana. Ngiyazondla ke izingane zami zombili. Umama oqala usayazi ukuthi nginenye ingane. Wakhala nje kodwa wabeke eseyamukela. Uyangiqhuquzela futhi nokuthi ke ngithenge izinto futhi ngiyihlawule manje angazi ke ukuthi ngizoyihlawula kanjani nosiko lwasekhaya ngizoyenza kanjani lento ngoba kuyobeke sekukuthola kwakhe umama ukuthi kanti lo muntu engimkhulelisile onengane nami isihlobo sakhe. Yena umuntu ongenankinga nokuthi ke nginenye ingane nomunye umuntu wesifazane. Kodwa ke ngiyazi ukuthi ngeke kuze kwehle kahle uma esethola ukuthi kanti lo muntu wesifazane engikhuluma ngaye yisihlobo sakhe. Ngenze njani ngale mfihlo makunje iyangishisa le ndaba. Kusho Anonymous. Uzongithumelela ke ivoice note yakho lapha yaku 0791639874 nansi insizwa isha lana ethi mhlawumbe ukukhuluma kwayo nokuthola kwayo izeluleko kuwena mlalelo Khozi FM mhlawumbe izosizakala ikwazi ukuthi ibe necebo noma neqhinga lokuthi izoyilungisa kanjani lenkinga esibhekene nayo. Umama wathi mangabe emtshela ukuthi sekunento kanje sengikhulelise omunye umuntu wesifazane eceleni wabese wagodla ukuthi ungubani lo muntu wesifazane wangakuveza ukuthi isihlobo sakho wakhala udadewethu wakhala wamkela ukuthi hayi sekunje ayikho into azoyenza. Ngithi mina wangaliqhumisa ingane kube kanye nje leli bhomu elokhu liza ngamanconzu nconzu hey. Hey kuningi nangu loyisa uthi speak. Oh I can feel. Thumela leyo voice note. Na inkinga la.

0: Inombolo thumela yona 0791639874 asambe ke sekuona ama voice notes lapha yasize kuphola kwakho line lokhozi FM kulolu daba luka mfowethu abhekene nalo.
1: Hashtag imfihlo umlaleli sawubona zamazama magic. Cha ngoba useke wayihlokoloza le ndaba le ukuthi khona la esenze khona umonakalo umlaleli. Ngicabanga ukuthi akasale seveza phela ukuthi ayihlobo sakhe lo sifazane. Lapha esekwenze khona lo monakalo kuvele kuchitheke bugayiwe kube kanye. Ngicabanga kanjalo nje zamazama ekhe ngindlela ngibongisabela ukuthile zemidlo kwasida nko.
2: Zamazama magic angibingelele zama. Hayi inzimanyana indaba yabhuti kodwa-ke ingalungiseka. Ubhuti akamtshele usisi lo, akamchazele nje yonke into. Azuzise ukuthi ingane le uyithole kubani ngoba manje kugcineni la kungengane zama kusekho ngayo ubhuti lo kungengane izinto ekumele yilungiswe izinto zengane manje akhohlwe amaphutha akhe akatshela usisi nje angibonga ukuthi ebahombisiyelo yamasitela umsithi okhuluma isizulu phaqa ubaba akade
3: eyi zama zama siyaluza udaba lika-anonymous. Mina ngokubuka kwami akavele amtshele umama wekhaya ukuthi ukhulelise isihlobo sakhe ngoba ngelinye ilanga kuzokwenzeka ukuthi kuvele umkhuhlane noma ishone leyo ngane. Uzokhosta ukuthi amtshene ma esethola ukuthi uyongcwaba ingane yesihlobo sakhe kuyochitheka umshado ngelinye ilanga. Kanti ubembekezelele lo mntana abantu uyakwazi ukuthi amukele kubani wavele wamtshela ekuqaleni.
1: Angibingelele msakazi ohlelweni. Msakazi elula nje le nto ka-ano akasale seliqhumbuza ithumba ngoba vele sekuyaphoqa ukuthi enze kanjalo. Ya ukube wenza qala njengoba libeke udaba ngabe sekudlulile sengizophindela kuqale manje okunye ukukhala kumama kodwa nje okuzoxazulula isimo akalibeke lu njengoba lunjalo udaba ukuze kudlule. Ya ngeke kona kube into elula kodwa nje akalibeke lu njengoba lunjalo udaba angafihli lutho.
4: Oh zama zama magic angibuyalele omamthombeni ngakwazula isibongo lethu ukuthula igama ngolapha namina enqutha esigodini sasema 400 hey wezama hayi laze lanzima-ke lolu daba likamfowethu kodwa iqinisweni nje zama lilodwa umfowethu kwakumele likhulume lonke iqiniso ngesikhathi nje eqala nje libhoboze odaba zama kwakumele esho nje kudadewethu ukuthi hayi nomfowethu la kune engone khona ngone esihlobeni sakho usise khale kanye manje yabona usazophinda futhi ezomkhalisa and okuwesi kakhulu usezomkhalisa emtshele ukuthi isihlobo sakhe lesi yo
5: zama zama imfihlo yomlaleli eyi uyabona ke kwakufanele uma ngabe elikhumbuza alikhumbuze kube kanye avele ashe kanye noma afike kanye ngoba manje uyabona yini uma ngabe sezophinda futhi azoveza ukuthi hayi bo lo muntu engangikhuluma ngaye isihlobo sakho mhlawumbe ingane nokuyibona nje yena usisi lowo ngoba phela izihlobo ziyahlangana unokuyibona uyabona ukuthi sekuyoba umthwalo onzima ke noma sekuyoba ukuqala kokucasuka noma kokudinwa mhlawumbe ungamlahlekisela ke mhlawumbe nangento ekhona ngingathi mina bekufanele avele ayikhulume kuse-eli manje eyi angazi noma ngathi usengathula yini naye kodwa mina bengingavele ngikhethe ukuthula njengamanje kuNkulunkulu oyobona ngomxolisi kwazangobe enqutho.
6: Zamamseleku kuMkhosi FM.

0: Kapi Khansu uthi ngiyavuma emsakazweni ukhozi FM ukhozi olumaphikophiko imizuzu ingamashumi amabili nane libumbeni ihora lokuqala ekuseni uphinde wezubheka inqoko ethi mangibonile sithandwa sami ngicela uxolo le nto yokuthi layikhaya sihlale kuphela amaviki singakhulumisani kodwa nje kuthiwa sathandana sisashadile akulungiswa nkosi yami angiyithandi le nto nanku ubhuti wonile lana usibhalele i-email wathi ucela izeluleko ucela imbono kumlaleli wokhozi FM uthi msakazi nawe mlaleli wokhozi FM ngithe kuyinyanga yamadoda ake ngithatha leli thuba ngibhodle ngingafeli ngaphakathi mhlasembe ukukhuluma kwami kuzongelapha ngingowesilisa nomntana nowesifazane engangisebudlelwaneni naye kukuhle konke nje sizwana ngisebenza ngondla futhi ke nginezinhlelo ezinhle ngalona wesimame imfihlo yami ke ithi ke ngiyithole sengivuka ukonakala ngashela isihlobo salo wesifazane ngasishaya ngaze ngasehlula ngamagama sabasebudlelwaneni mina naye savumelana ke kodwa ngokuthi sizomhlonipha umama wokuqala ngempela kwabanjalo inkinga ke iqale ngesikhathi esekhulelwa lo wesifazane wathola umntwana naye ke ngalenza iqiniso lokuthi ke ngimondle umntwana kumanje ke ngiyazondla ke zonke izingane zami zombili umama wokuqala futhi useyazi ukuthi nginenye ingane wakhala wamkela kwaba ke ukuthi ke sekuyinto nje esedlulile useyamkelile ukuthi isimo sesinje uyangigqugquzela futhi naye umama lo wokuqala ukuthi ke mangithenga izinto zomntwana futhi ngihlawule manje ingane uthi ke angazi ngizomisa kanjani uma sekufanele kwenziwe ke uma kuqhutshwe lolo siko lokuhlawula ngoba angizange ngize ngimtshele umama lo ukuthi lo muntu engimkhulelisile isihlobo sakhe uma sekufanele kwenziwe imfanelo phela zonke lezi zinto kuzovela sobala ukuthi isihlobo sakhe lesi angizange ngize ngimtshele lokho ukuthi isihlobo sakhe manje angazi ngizokwenza njani angazi noma ngimtshele yini ukuthi lo muntu engangemkhulelisile isihlobo sakhe na nanga kama voice note uPaula okuvela kuwena umlalelo Khozi FM ihlukene ke imbono abantu besifazane ake nithumele ama voice note bakithi naquba nje imbokodo naquba ngiyabona amadoda yangena nawo kodwa ngiyafisa ukuzwa nembokodo ukuthi ithini ake ningene imbokodo
1: mamzele kunambe ngicela ukuphosa ithi ezivivaneni ngiyasiza uJoli Skamfuthu ukuthi wenza ukungcola kahle kahle kumuntu wakhe emthanda futhi akahlale naye namenzela yonke into kodwa ekugcineni wakhetha ukuthi enze into eyibulwane yabona mamseleku into enje zibamnandi mayisaqala kodwa ekugcineni isiphetho sayo iyayingabi inhle kahle njoba nomfuthi sexakeka nje manje ekugcineni kodwa ekuqaleni kwawukuhle. Ngineqiniso lokuthi phakathi kwalaba abantu ababili ukhona akazomluza. Futhi inhliziyo yami ngitshela ukuthi lo wokuqala yena akazomluza. Umfowethu akayikhulume le nto le kuyena usisi lo kade ehlala naye. Nanganomushade noma kanjani akayikhulume kodwa kunomuzwa ukuthi uzomluza ngoba ngampela ngampela nami ngimina ngeke ngikwazi ukuthi ngimvume lokho ngiyacabanga ukuthi isimo esinjalo kubuhlungu kunjani mfowethu kuzofanele samukele isimo njengoba senjalo kodwa nje uzomluza lo oqala kulungile usikhumbuzo wami somle Christian ngiyabonga kakhulu mamsebenzi
2: molo zamazama ayo ano indaba nje akavele ibhadlase ngoba kusekho vele ukuhlehlela emuva bona kwakufaka ikhulume nje ekuqaleni ikhulume nje yonke kodwa manje ngoba phela isikhathi esifikile umama lo ugcine etholile hayi akavele ibhadlase bhadlase kube kanye hayi zamazama so esinganenzi ongxima suke sinisaba, sinihlanganisa nihlonipha nabantu bethu. Suke sisaba. Phela nesimadondo le mina bithenda.
0: Sorry, sorry, sorry madondo. Akuzwanga bhuti. Imana uthi nisuke ningasenzi ongqimu. Nisuke nihlonipha nisaba.
2: Badla sekubeka.
0: Hayi uthi ngikuzwa.
2: Hayi zama suke singanenzi ongqimu. Suke sinisaba, sinihlanganisa nihlonipha nabantu bethu. Suke sisaba. phela nesimadondo le mina bithenda.
0: Uzokumela ke madondo budi. Ayabona nje madondo uhe. Umadondo usuphawula kule nkulumo yami kade ngithi mina ayikho into eyenza ubuhlungu bube wesi nevuselana ulaka nentukuthelo njengokuthi umuntu azobhadlaza imfihlo esineminyaka esenesikhathi eside ekufihlele into ngoba ngivele ngibona ukuthi shuthi yonke leminyaka ungibuka emehlweni ungitshela ukuthi sithanda sami ngithanda wena wedwa akekho omunye uyizulu lami uyiyona yonke into shuthi sokungenza isilima ube wazi ukuthi khona into ivalele ngaphakathi enhlizweni sethi kumadondayi sisuke sisaba kwamanje ngisuke ngikuhlonipha phela nabantu bethu ngithi mina madondo mawukuthi kusuke kukuphi lokho kungisaba nokungihlonipha njengomuntu wakho ngesikhathi ubhizi lapha ya uvurvaya obunye umuntu wesifazane umthembisa izulu nemhlaba umtshela ukuthi uyamthanda njengami uthi umthanda ngenhliziyo yakho yonke uyena yedwa ngoba usukusho njalo yena uthi uyena yedwa uzuqamba manga uthi usingile uqamba manga kusuke kuphi lo kungisaba nokungihlonipha amadondo lapha ya usukhumula ikhinde ezincane lapha ya usungasangicabangi nje emqondweni wakho ukuthi konje khona uzama wami ngimthandayo usojulukile nje impela lapho ujulu uzuphinde uphinde usungangicabangi na madondo musani udlala ngathi madondo musani ukudlala ngathi
3: angibingelele ezamazama mina ngokubona kwami ngicabanga ukuthi ubhuti hey kunzima ukuthi engayikhulumela yena nalomuntu wakhe uma ngabe kukuthi umzali wakhe usekhona ngicabanga ukuthi mina akabize umzali wakhe ahambe naye akhulume naye umakoti ngoba mabe bobabili boxabana kakhulu cishe nomakoti uyohamba akabize nje kube nomzali wakhe ayixoxe lenda akhulume naye kube wuye ombekela ukuthi mntanami nali iphuthe lenziwe kanje noma eyobe sebuza umakoti uthi awungangitshela ngane ekuqaleni kodwa mayizohamba yedwa kuzoba nzima kakhulu akulula ngiyabezwa nje abantu bekhuluma bethi wayengamtsheli ngane ekuqaleni akulula ukuthi ungadalula into enjengale kodwa naye ubhuti ngiyamsola ukuthi athi esihlokweni sakhe bese phenduka angasebenzisi okokuyivikela yena nalo muntu wakhe banaye umntwana noma abanaye na usodolobha lo City Ximba
4: zamazama magic uyaphila mamthombeni hayi ubafa kwenzo kugodwa nje phela mangabe ubhale incwadi sokulindela impendulo ukuthi impendulo izothini ke uyobona sibuyile akwenzo kugodwa nje mtshelalela hayi ngamosha nje lapha ngamosha ngangakutshela iqiniso lonke manje ngikutshela iqiniso fulazi mabe emshiya futhi uzomshiya nje futhi oqala phansi enye impilo phela kukho kunye uma ngabe umoshile ma ubhala incwadi ulindele impendulo ukuthi izothini uyobona khona akenzo kodwa akamtshele nje iqiniso nje ahluka nokuhlupheka ma ngabe uyamthanda uzoqhubeka ma ngabe ngasamthatha uzomnyeka futhi phela kanjalo thina asinalo usizo nje wayikhethela yena wamosha ekuqaleni akamoshe futhi angibonga ngishaya imambo lo kwambatha lapho lundu kwasaka.
0: Hey Mthiya. Hey Mthiya yabona ku Mthiya uthi nje. Uthi asinalo usizo. Uthi nje asinalo usizo budi. Hey cha yazi. Yaqala ukuzindoda ngempela imile nje uthi mawubhala incwadi phela kusuke uzothola impendulo. Noma ngabe yikupho okuzokwenzeka hey Mthiya mfethu ngiyakuzwa uthi noma ngabe yikupho okuzokwenzeka ahlakahlale lindile ukuthi kusangenzeka noma yini ufanele kwazi empilweni ukuthi izinqumo zakho nezenzo ozenzayo ziba nemphumela and uma seyifika lo mphumela seyenze kuyofanele kube ukuthi nje mfethu uyayamukela noma ngabe ibuhlungu noma ngabe injani cha ngiyakuzwa buti ngithe ake ngidlala impela le voice note ka Mthiya uthi nje bhuti asinalo sizo. Ngiyangisho mina ukuthi ke esimweni esinjengana lesi makhona inkinga enjengana le obhekene nayo vele uzothola abantu abehlukahlukene abaningi abanembono ehlukahlukene. Kuzoba kuwena ke ukuthi omuphi wena othathayo nokusebenzelayo. khona umu ekhona imbono ezovela obonayo ukuthi hayi cha ngeke le ayingisizi ngalutho ngiyazi ukuthi uzokwazi ukuthi ucoshe kulokho obonayo ukuthi cha lokho mhlambe kungase kube ngconywana kungase kungisize khona enye insizwa la ethe udaba masele kanje kusuke ngempela sekudinga ngathi ungabiza abantu abadala kube khona umuntu omdala ozoba khona bangabe selixoxwa lolu daba kwase kuba khona ovelayo la enkunezi xhumana wathi uyaphi umzali wathi uthanda kabi ukuthi ugile imkhuba mase zixakile sobiza umzali uyaphi umzali akushongo mina kusho umlaleli
5: imfihlo yomlaleli sanibonana okhozeni msakazi ngiyaluzwa udaba likamfowethu hayi luyinkinga seluyisigaqa ngempela manje ngoba selithinta ingane umfowethu ngizomsola kona nami ngoba kwakufanele anaye ichaza nje kuqaleni le ndaba hayi lidumele endlule kube kanye eyi kona sezomqalisa phansi kanti bese emukele phela umama ukuthi hayi inkomo ingenile ensimini ke baba kulungile ngiyakuthethelela eyi uzomqalisa phansi manje kodwa ke hayi ayisekho enye indlela kusekho kwenza ngokunye sekufuneka ayikhiphe indaba ayibeke phezu kwetafula lidumele endlule kanye kubhubhe nommeli one time ngoba seyithinta indaba yengane manje seyithinta indaba yengane hayi akusekho okufihlekayo manje akakubeke phezu kwetafula umfowethu kubonwe ngabantu sekuyamphoqa ngiyabonga ubaba kamthwalo wensimbi lona uMakhanda lapha eRooted
6: zamamseleku ngukhozi FM luhamba phambili
0: msakazo walalela ukhozi FM ukhozi olumaphikophiko 90.8 ya 107.4 FM naye insizo laphaya ukwazi makhaya laphaya ku TikTok uthi chazama bakithi no Adam walingeka siyalingeka thina abantu besilisa kosi yama ingeke kahle ngamatshe kahleke phuthi uzoma ngeBhayibheli yangizwa ukuthi ngithini uzoma ngeBhayibheli ite ngiyithandayo ke la ukuthi amaqiniso abekwe njengoba enjalo injalo nje